David Dadang ma kain na nasim. Kakaida utetama are tararua de Paris on the payang a fata ten Peru watata. Nakoya in kapane, sipangaya re yakamimitonga, ayapong kanuringa, ntirikayo. Rongrong de Petepeke. The Wakwan Pokaki, Pirasin de Terekaputa Robinson R44. Nke ekarangaina ni paka ntupona kwa itari ni Wailualua Beach ni wakanme anawapu ni Post Nandi. Ntirongorongwa ni karike The Video Times man anawapis temera ni wanki pa ibisi. Hau kamatoa antaku pa tekanganga iriki wapu imetenua di minisi muindi mewa ntipakantai. Itaku tiri post man anawapis temera ni wanki pa ibisi pa tiri kaputa ayo ekita na Nandi metemenda kaina ayinako tenarau nke ya kiloko pa ya pakana pa itari. Ereke meau nte pairas men wakwa nte ipupoki nika meau na koina hawa ni manga pokaki imuina ilo nte tawakita. Nga naanyo ya tagu tea Port Authority pa e wake na pota kina makuri nika rekepe imea kampana nuankipe hawa irapata rekita peua nika kaya patera roi haya karika takanga ngai. Esa dirita nte kaitara meisamu atu ilaipa sailele mali ya langoi nte akina pa ya kitau anaipupoki tau teakan samu anakoya women mane. Kai napia ke anatauroi nsiringa ki yon Vietnam ni kainis mea yapurere a siringa teritan te kang mei Sydney. Ni kainis mea yuwa e tagu te tau teaka ikiki indaka tinipung. Pa yasa ni karoi yana ipupoki ipukia mane ikai. Yasa napa ni karoa terita ki mea ape aurapata tapiua. Nona ki mea abisa tapman ni kainis mea yakeis kora ke ikai. Joseph Wa wapui mei siwa o Steve Tofa wapui metenua. Apus maya bukinaya area kasia terita mende coconut katao Lorenzo le malu tovia yon Ho Chi Minh City te wana tena makaina nako. Yung raya kena kosos kain samu aika inda na makaina nako anu wayan kapayaki me taka inda kataka. Yakarawa ke yobo ni min maten tovia ante tayari yakarawa ke ita makuri na koina arana temenna a sauni sam area pondang ni kakayaki. Yasan kasika ki temana temane re yakana makina ki pa ena katayan siringa tetei temane ya ispatenua na ririki. Hari katuka ki meikuwa kina akakai yaki nana tapo. Tokoro koro taire. Yata utawabis ni policeman yon Cambridge pa eroko tetareponi iroia pa anakaruko ntetapa re eriki ya itakanganga Johnson of Holdhurst ni wakan mea Hutchington, wapu imewa diminisi mwini towana nda pakantai ntai nikikei. Heta utawabisa yo pa yen kuriaki nika rukwaki tatea ya yo nto naoraki mea ikwaki na ikakakayaki. Temane re kanamakinaki nda keisa yo ponkai Norfolk tenibui anaririki. Heta imeto nika hawakinaki nkai. Hari santaku praiseman pa atuai kona nika matua pa ya irekireke nda mane yo mea tatea ikia kea. Nga nani iti imeto anapa reisina kong kaita kakaya pa tera roi yoin, rikin te kanga ngayo pa eponi kwaki tetea yoyo iroya, men ke eponi kwaki irona. Hau asa anautu mesi nte akina na yarongorongo nta kapong pa, iti imeto angkai nikamarurunga ki tamen mesi are eka kawaki pa erang nora kintetea yai. Nana muandoro mesi are ekarike nipoya me at Algeria, hari atokani kaya intepuya tenu wakia ayepon wawana korene ni matana inanon takakarona. Nge sirakina ki pa terapukin tangina ay kaparapara pa apunda kia irekerekina mea kanuan te takakaro. Ere isan te akina mesi ipukin pona yo antaku pa emena mua inanon kanga ngay kapes mea kakaita unakoyarona mea kaina nasima kia timeto animena irarikinan tainako. Hari eakarikia meya itokorakora nikona nikarawa na kapanen tamerwa. Apubusi na panaw tu mesi na kuya rapatan karikin warungo. Panaki ng keke nikenna nako kekenna nako rungurungon to wayo me anakanga nga nutu kaya nakona ni karikia titapeya ngay rauna inano mwa tetayayo. Rorong manpanan kilipas.

0: bo me nakapo skiroi buki ata inaini awa nakapo puteni mani buki ata inimani aki amena yeriki menisu anakun duaiwa
1: Kampanye tripoti enterprises nkata no taba ni momenta kani mbunge na roho wapi mono wan surai ay na magia na taba ni kaki posi buki mi mena simi arepo opo ita pani pairi ena toki nte bime su wan surai wanga wapi mono wa
2: Nino tayo kanina, hoy na wakin ba? Ang program yon ay kaputo at tayo na ini. Ali, yatagin na rin na atin Miss Tribo T. Dito sta? O si kukuray na pekosa pa. Ang nangira po kun, ang kaputo at tayo kayo at tayo ng bani na yung title. At Miss Tribo T. Rising Star. Woo! Sihu! Ay, kamera! Yaro ko ni kawana na karupto na.
0: Ngayon, programa na kaungayin na sila na si Pura. Bahanewe ka, on the station, kasi yan ako na pay. Ne, ay yatari na. Away po na puputo ka, kaya na pay bukin ka kurakuraki na yatari na. Nte, ipo ako yato kuraki, o na meroro, nroriya, ay kay. Ayaw po na kaway to, wana rin ni kakawa ki bukin po to, kaya rati ay. Men walirikeya, pahongan ko na ni karikirakeya roya. Ne, ay yatari na, o ya confidence, imain ikaway rakeya.
1: E po ni wangang kinari takapaya rin, kaya tayo na ini, may tayo ni mana kaya apaka yariri menisuwa na kong ruwaywa. E na toki takapaya rin, akong demoni po ngay maira ayo, wabi mewa wansuray, wanga wabi maonawa.
2: Ayo, aratay po to kaya na sila masigura pa. Anahil katakapo to ayo, puni po kinikano karawan niya masilawa. Ayaw wakana yo, ya po yatay na sinimis bumi. Aki na tawroy ko tamatan, amyuso, amy makoro, aki amy community, nakanwaya, apon rin ni matiroy.
0: Ay, kay din narakanwa.
1: Awa na dangay bugiya kaya muan na.
2: Isi po po ay bugiya kaya akaw gumi? O, ni na po tatara ay bugiya, aki akatirimen. O, kataya patri po si itray, akataya ni karawin tatay niyo. Akatu po po tatara ay bugiya, aki ay na po akong takapoto. Ni ko tagin na, kakatawa na yamo, pa, fong. Yan ang mga tri po si, ay po ni kamura, o ay kakukuray na wagan ako ya. Arate ay masipuran tatay.
0: Kanwan ay yakapotwa atay naini.
2: Tewa, gatwa, wawa, salongwa, tenwa, tarisho, awa, kilibastas, o takadinawa, speech. Kanwan ay yakapotwa mani.
3: Tewa na, the stage walk, kete modeling. Wawa, runway show, tenwa, talent show, awa, kilibas dance, o takadinawa, the speech.
2: Pani ni ndo korona. Ori takima aramei nobis. Yon te namba. Ay suwa tenu wakea. Onowa isuwa. Tapore isuwa. Awa. Ke isuwa ni na watawana. Wawa taporo onowa. Luwai watawana. Ke poni kawarida. Na watabakuri naratapu are. Peso. Are kaitara mate ispong. Kamrapa. O inatikiro ya mika katawuroi. Manta suroi ya wakana yo. Triboti. Enta. Enta.

0: No, watay ya nangin ko kong rang. O, nika kami tako kan man na yapong insin niya.
1: Eh, tungkol na ibu ko na nakanote, misi yari nakarong yung tatayan, na punti ka po, ilu yari rin ako. Nyumon na ilu yari yan primary school. Nikar ko ah, pili yaki na yita, ikatilang senior secondary school. Ayo, irang kakong ra, o nika kami tako, aron na yaka po, rili yay kayo. What bang bang!
0: O, sexy nga eh, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakanote mother ministry. Eh, misi, nrona kiro ya ana SOEs, o way contractors, yan misi, may na project. Takyan na yana. Already, ay pun pismaya kia o meta. Nakon na na services misi me ana eso wiso project rin ako roy ang tatayan.
1: Ay, yari ka dada rin kami. Pa, yakakawa kaya yun yung ito po sa namda. Pakam na po na, no na na sinis. Kapote ka na makuli at sinise. Ano na tauruan ko rin yan ako na tayyan. Yakakawa kaya po kini ayo. Pa, laki yuk yuk. Siya yun ito ay no na kanuan wa. Sinise. Man, I so wish. Oh, I contract this. At yan nila na tayyan na natararua. Ang bota ka na makuli. Ako tangira ki. At sinise. Awan na project. At yan nila yan. Ay ka akakaw ti ron sa bodam namata.
0: Ni nga ino ti tayan, o ay napuwak yan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw mong insin nga kiti misi engineering day. E po ni pakaroy ti pong na wabi na nilawa na kon wabi na ono one soon. Wawat na wabi na ono wa. Igay na mga meruwag yan, dabayrik skwela. Ano na takwa ginagin na ng delactioning na na page PBA. Ano na na page lang at inisi. Ayaw ang tayo po ng nam ng kiyero ko meron yung antarawa. Rokan dabayrik skwela. Kiyero ko meron sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwa rin ng social media. Paanda ti tayo. Ano na tele-tele yan. Aro ni kakawag ng mga yansin niya. Ibukin na pala, kiribas. At kaya na muntan, kiribas. Patiyan na, ero kay Bana. Hindi ka nabi ayo. Yaman! Yaman man!

0: mystery promotion.
1: Ay, mga tigaran, nanan. Ay, may sinalita na wag mo dapo.
2: Never let you go!
3: But hindi mo ang bao tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ba yung water phone?
1: Kaya rin ako na yun. Oh, pa hindi akong telepon naroon the power pen, the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibagay na A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ikita.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, may school ko rin ikita.
1: Sige roi!
0: Sa pen ni kayo school, nangan water phone, agay pamuhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone dito, inawalawale, bigay na daw, ipay dito, ipeso, or i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

awar ani te rongoro mama te koko ngora ni muan ka kari wan te kuna e te were ste kari na rokona awari kwa ta yero inte ta yei pangaya pun kan wan rokon te rongoro ngwe kari na ke te were ste kari na ibukin ni nian na pera ren te onan raina miang e Christmas iro ya America na ki asen rokoya awari akama na ngaki ai brace men in tokoro ni inanum te riri ki te ngarua kukua ni mepui meawa yanda na ke eses te unumane are peneki panana kon kanakoya ken kaitara ya kain America kiki Pangkane na ko pati buwa ka away nga yan na ben. Ira pa kanuan dayan meroro a kiasan kawa kina kinanun te puwata kin gana ko pa na nakariki rongorongo pangaya esa ko nang kain natay rongorongon ay kasponsway roi atay may maina. O saurungiya praise menin to koron ni kikain te manang ayo ari ay pun naki ang kain ikirayan sa kuni meaw Me asa kurunga kia, kikina kia, nte kuna ayo ni karokuwa kuwa ngay kai. Ayo ti metani mo ni simiun tatiru ari asan rawan kontakwa ngura ay, korapan ngura, asa nang kaispo na kondaratay ari muina.

0: Māori FM 89.9 Anan kiri besin kuawa Ari wawasi na koi rongorongo e kaa kuawa Tereire, takati, awa yanini ai kaa reita ki mati bota nana Māori FM 89.9 Tista kwa muraya kiri besi On reisia o meta nsita wana Rinanum panana e tangiroi men noni mekina
1: Te taita wana me tawana, nga nuko na pe kakukureyam, tero pa enakona anakoroi kanu anako ane kwa waki mangaya, inanon te tameruan te bakantaya yu. Ayu rom ni yereta te upiere na mga roana kanu ante nikiran te bakantaya yu, nikarokuwa te awa te puinan tairiki. Nga yereta ime toira rikiu, na waki nako me reitan nara uo wanako im, sina mwana anako kanu anara katairiki ayu, men pon ni mewa, men rungurungu, antarumi yaki me arani mewa kene kakakiposu. Senangan de tawara kameu spiria tamakuna na tawan de takorana iyo

Pues pasar a Penora de Tocorana y Ronde, Dawares, Sote, Ripepeis, Macunana, Mende, Kunana, Niacaroira, Narataya, Mauri, FM, 89, Awaro, Engaite, Menis, Ayaporo, Idiawa, Awa, Aragni, Paisi, Tataiki, Yon, Kawan, El Mangapopo, Tai, Kaite, Samakurin, Tokungura, Nikakameo, Kumena, Mopisikane, Ate, Takan, Taningapa, Etapen, Waririke, Napate, Rabatan, Tapim, Namtapan, Makurike, na tei me tan pon ka kame ko me kai tiki na koim ko yene ko wa ki me ka rawan na ku sipangam mi yane me yangam ko yene yon nam ka yon nam a yon te pas kona kona ki pos na tei me ton ka ku kurai ko me kai ne ku nai ka are ngare nga a na ku na na pai ka na ku na na pen dikit te rei rei me yai a ta yene ka uri ngai ka ka ka wa ki sinangam ne yere nei Francis to me ku na na te to korana yo te ne ku na

FM 89.9 Palan kiri best na kuawa. Ari wawasi na ko yung rongrong ay kakuawa. Tirire, takati, awa yanini ay kaharita ki madibot ang namin. Nauri FM 89.9 Desta pamuraya kiri best on siya ometa ng sito wana. Dinadong palana etang iroay men doni mekinat.

Good day, metan ora yon Melody FM. Ai wa pui temene sengkai minawa ina nante tameruan tabakan taye. Ya pon day tadi kita tapanan kaka Melody ina nante tabakan taye yo. Kwa we tapen merau tai kio te takan tani ngapa. Eba kina pa karawan na ko te takatai di kita goye te samakuri yon kawai mna pento karapion ki yon kawai nan pua pa para te temakuri na te meton pon kakukurei ko meikai ane kawunga ko te aropa ko naki pos. Tiki na koe mkaya ne kwa ngora hame ni peo mtaka na kaunga ko tiara pako na kina pena mekina tene mea susu ina non namutai ni kapusika. Awasena mga nurang kan ne toko rana imuina.

0: rime na mi kampana e PPA. PPA pun to wana me pohonda na kampana ke ana eso wiste tau teaka. Are eamye na yam de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kaungura yakin te giribes. Aikai ana main services I bugin te giribes. Dinanan na na radio awana peba ni kaungura ete wakira.
1: The radio. Katano wata ke promote na kin na kwan business. Korawan te in kongora. Na karin na nambro ngoro. Ay ka bonga na. Ibukin te bodan na mata. Sexy ngay. Na rinanum na bante pan kongora at the wakila. Aman kunan na nikarin na kanoan ng promotion. Ibukin na business. Rinanum na face the wakila. Rinanum na bante pan kongora at the wakila. Iti meto na ben kuna ni karin niyam katano wata. Ni karin niyam bro ngoro. Bay na kuna na wala ka giro te bodan na mata. Rinanum na zaito wana mate ito wana. Wata ye ente pan kongora at the wakila. Zita yayo. Yanang kura kura na akino anang kura kura. Ore ka I don't know what I'm talking about. I you am chance. Get the services. Here I am drongono. Here I am drongono. Pana bore siya kino nang pia pa tawagira. Pana po na anta nota. Yay, I'm service.
0: PPA, ito yung metuwa na panikarawan service yon tira tira tira.
1: Ay kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya PPA. Tiyari ni, uling nga pa yaya na studio. Ari po na anta yaya po nam. Rina nun te karaoke. Rina nun te band. Rina nun te beto kaya. O, tikatake. Yaya po na anta panikarawan tira tira tira tira. Na studio PPA. Amuri. Wagin rame pa. Elam professional BPA. Ipuna an koro. Kulam na kon na reko pon tangiria. Ila rekin na bane. Ako na rekin koro kita yin na rebe. Ipukin ta yan na wenes. Yomi ipota kin na makuri ay kahin nama ta isen kon ta usega. Apun te botan nama ta. Ipuna rekin na lit na miya wenes. Na kon te botan nama ta. Ah, sexy nga yam. Ipuna rekin koro kiam track. Zero track. Ah, kia. Naya rona.
0: Eng, ako ta yan na pe BPA. Korawa na service yon korawa kin na live streaming.
1: Tata yan yo, ah, sarho. Na, rabe ka waika. Lagi kang iya BBA buko na sa ibuk. Ngayara BBA ito tayo. Yay na ta ana service sa team at wal karoy. Lalong tayong social media. Lalong the live streaming ar na puno ko na live. Kanuan ti TV ni tungo na matungo na. Limo na tebo ta kaya wariki. Nicaragua tebo ta ki. Apo pura kaya. Uring nga pa ito yung metuwa na BBA ni ko na karoy di promotion. Na awareness yon the social media. Lalong na kakaw ay kabo.
0: Rita kina kong narameri marketing at bba.org.kya. Ibukin paninin rohoro. Can on a Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or BPA Maori FM 89.9. Epon Kawara Obisin PPA Ibukin Kariken Boham Nana Services BPA.
1: Yep, he's in the cigarettes in the cigarettes. He's in the cigarettes in the cigarettes. Yep, yeah, man.

Ora Mauri, estou um homem para que vai ser um aí pico pinky. É só piscina que não é pena, que está pena, na tamne, que depende, é pou. E onde o ministro também, depois que não é pena, piscina escrava e opo, pois é, tangar grete, de mano pongana. E depois na que manda, depois que não me creio, para depende, e porque não há quem tepe, não é pena, põe saque se, porque não tamne, sim aí. Segue na base, e porque não tem que não terra, mas, ponte tamne, é na cota pendente que passa. Ana karaki me ana rorong. E karaki ana pati ipopo kina taakin te pai e kakawa ki pukin kiribas. Wa ipun kina akina pa tepen ka newe pen te anun tipi tipiki a te anna pen ka puta. Te kakai tau tangari kina koi ara pata o amata narun penkin asa rin anun ni akari o me koro tamne i pukin poutu kaan me ka pupungan te penna ke te karaki rai po wayo. Te tau teka na osteria i pukin ia poutu kana kon ka pupungan na na website to apisin ka newe pen. Pisines in rona ki me te sa koro penna Parane i resta, ana pepe antararua te apisin kane wepe o ipon rapata, mea koraka ke ape arunga arun ka popungaan te penna ki te karekina e pōwa yo. E sen ka matoa na embasi sa pean me iam pōpa, iei ke rakin maisi an kai a tein kiribas sa ki a karini e ia pōme, i bukin dana pōka tau te akan sa pean i bukin tereiri, a e te mixed scholarship i bukin tereiri ke a pō. Eri posna ki man an embassy sa pan pa e karawa na uko ke na ko yatei ai ka tangaun mai smen mai si an tuwi kana ko e ki pointo kora ki ki asan ka tepena ko aki e te imeto ana nun tau tehan sa pan po to kai yatei in kirpa si bukin teriri wanda upa e na ka te imeto ana mai sa iyo na kondari mina te kariri sa pan e te mixed scholarship po e pun karikira ke te waki in teriri na ko yatei in kirpa si karikira ken ta ta kawia me karikira ne ya pepa ai ka apupra Ari e pon kota yei me totoan dei ta kin kirbas ma ta utekan se pen yon te wakin dei dei. E san nokon tokina kanuan na narunga e te wana te wiki manda te pota kin nain en teron katorika e te ito ini ngaina yon na pe yang mi kanuan na napukamadu are karoi bukin na rikinpung te ito ini ngaina te wiki anako are karawakin na te kota teron katorika yon na pe yang na koinawa. Kanuan te pukamadu ayu e poni kosia te pime wanua mokuran nako teron katorika te mokuru ei Na ia kanua ki a kapo i ona narun te kapo sikiroi, te karoki, te kapo te mas, te noosa wai te kwaya. I rua ke arukon ka kouwa kanua te pukameru ei, pun ka utuun teran katerika i pukin te diocese of Tarawa and Nauru, e Bishop Simon Money, peristein stanis mamau mea kain narasim, o ia na peristein stepe e Nauru, e divi te deang mea kain narasim. E ka kaitau te tame, ari e tararua te perisi ona pe yanga e fata ten peru watata, Na koi aina ni kapena ni spangaia, ari ea kami mitonga, ai apong ni kanuringa, mitere ni keio. Noro wandu pitepeke, e wa ekon poka ki pairasi ni tere kaputa e Robinson Nara 44 anke, e karina ni paka antiponako, itari wa iloaloa beach, ni wakan me ana wapunu post nandi. Mitere noro wade karike at the Fiji Times, mandana abis tamera ni wanki pay PC, a wakamatoa antaku ba takanganga iliki wapi metenua de menisi mi intawane mewa ante pakantai. Eta kuna pa tiri postman opis in the Maran Wan ki pepa tiri kaputayo e kita na nandi me te menda kaina au ina karuko i tena rau nge e aki roko pa ya pakana paitari. Ere ki meon te pairas men waya kwan te ipupu ki mika meon na koina wani mga poka ki mina ino te tokita. E na ane ata unte a port authority pa e waki ana pota ki ni makuri ni karike pei me kampana nuan ki pe o ai rapatari ki tapewa ni kakaya pa tira roi e karika te kanga ngai. Esa derita nda kaitara mei Samoa, tui lea pa sailele mani ala ngoi in teaki na ba ea ki tau wana ipupo ki tau teaka in Samoa, na koi ya women mani a kai na apia, aki ana tauroi siringa ki on Vietnam, ni kainesi mea Yapure, ari a siringa derita nda kean mei Sydney. Ni kainesi mea yua a tau tau teaka ike kei, nda ka tenipung, pa ea sa ni karoi ana ipupo ki ipuki ya mani ike kei. Ea sa nipa, ni karoa, derita ki mea ape a ora patata peuan rona ki mea opisata men, ni kainesi mea aya keisi kora kei kei. Joseph Wa wapi mai siwa, au Steve Tofa wapi metenua, apusimaya bukinaya re, akasia terita mente coconut katao, Lorenzo Lemanu Dovia, yon Oji Min City, to wana tena makaina nako. E uraya ke ya kosis ka in Samoa ikai, tena makaina nako, anuwayan ka paya ki metakain takataka. E karawa ke yo imin meten Tovia, tetaya re, karawa ke ita makurina koina, arona temenda Sauni Sam, Ari epon nang kakayaki. Ya sa tau teakan bokeen weo ni kapure ana tutoko te sakairiri mei papo nukin yon tutokoan te poro roi bukin tangirakin te inoamata ari etatakaki nanaus mewatap.
te akira ki mena na mana pan mango tapu papa nuki into wiki ana ku pa e ka to tonga run karawan te pepei rari e sa ni karawa ki na pan kua i rawi ana tante i poken wil ge karawa i arinere ne yoni no metan tepe e poken wil o nora ki e te mais e rua pui me ruewa te smari i siwa te ka te pupua a ki a potoka i no metana me yana tau teakan papa nuki e tau tau teakan poken wil pa te waki are karawa ni katai ni ka to tonga are karawa ki nkua yo na kian na nakariaia te spika na na mana pani mengo tapu poke ni weul, e ponu pure, an ka itara te poro roi ari e asan karawaki, me e pente mera nisa. Te poro roi yu ari sa ina ki merenan papa nuke ni me poke ni weul, ni teniri ke anako yon nu siran, an kariaia tau teakai ka ua i kai, a ke pon kanuana pon aruian reitaki, o akinan ia tau teakai no amata, o ai aruian kina ia, i poke ni karikira ke anterau. Rungurungun no napa, ya san kasika ki te menna te mane ari e kanamakina ki pa e na kataia ni seringa te tei te menna e a isipa tenua ana riki ari e katoka ki mea i kuakina ai ka haka kaya ki nana tapo te korokoro taire. E tau te abis in Braceman yon Cambridgeshire pa e roko te tariponi i roia pa anakaroko ni tapo ari e rikia i te kanganga i Johnson Oat ni wakani mea Amwiston wapi mea wa diminisi mi ni te watawana te pakantai in taini kekei. E tau te apisa iyo pa e kuriaki ni karokoa ki te teie iyo nto noraki me i kuakina i ka haka kaiaki. Te mane re e kanamakina ki ntekeisa iyo kai no fok te nupu i anadiriki. E te imatoa ni kawa kina ki nkai. Ari isa nta kuriki praiseman pa atua i konana pa ni kamatoa pa ye ira kirike nte mane iyo me te teie iyo kia kia. Nga nani o e te imatoa na pa neisina kong kai te kakai pa tera roi o indikin te kanga ngai pa ebuni kuaki te teie iyo iroi a men ki e poni kai kua kaki. Hau asa anau tu Messi in teha kina, na yarongoro ngon te kapong pa e te imeto ngai ni kamerunga ki tamen Messi are ka kawaka pa e rangin nora ki ndeta yai. Na na mwandoro Messi are e karikea ki nipoia me Algeria are a tokanika yai in tepuia tenua wakia a e poni wawana ko yai rani ni metana ina non te kakarona. Nke srakina ki patera pukin tangina hau e kaparapara pa pondakia ira kerekina makanuwa ni te kakaro. E reisa nte aki na Messi mwin pona yu o antaku pa emina mwa ina nun kanga ngai kapes. Me a kakaita unako yarawana o kaina na simu a kia tima toa ni mina inariki na ntainako. Hani ya karike me yei to korakora ni kona ni karawa anaka penenta merwa. Apubusi na pana utu Messi na koyarapata ni karike rungurungu pa anaki rangi nukera anako rungurungu nte wayo me anakanga ngan utu. Kaya na kona ni karike atitapea ya ngai rona ina nun mwa teta yei. Rungurungu menpana ni kiripas.

Ion panan mau di FM ay chinam pai nine ay tepuin na roin kay te menisi muin te awan mi awa de taya yong kan de senang wa ki na kon narawa ni kakak pusat te mi awa ki ay ring ku yani to ku kamen kan taninga amma wan kakak pusat yo pikin na kon nam katikiro ay ki apon ay yo te te mi awa ki de te imeton popo to kaki men de te tapon ma kuria te mise ay re imain pusamayan tayan tare po na senang amma te tayong ra ki nan na rongrong responsa tara pa na kunan me ta ta na ko ira ke on pepe te na paron ke kan ta yan sisira ke ke kunai tara mangai tai kunai tara mangai na non te am tai na ngora

0: engineering day ye ayapo insinia kien kona ni kinagi te bise engineering day
1: hoilei
2: kwa tanya aning tau roi te pota kine makuri at the ministry of infrastructure and sustainable energy ki te mise ke te pota kine makuri
3: arieta me makurian karikira ki apati me tuan kora kora ke mise ni korawa anabukameru ipukin pongin te engineering day ki ayapo insinia kie pol mise engineering day
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, ajiwa tepo ngare na katiri ya kia kawa kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. Soho!
3: Ya, hanti mwa, wakira kakawa kine insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakini na nakarikine kakiri pesa ika bubura nero na katiitei, pa ngari na nontaka ini pehili. Kara wate kawai, hebris! Suwa na taran wakini tiran ba ilamen roi, isetaki na kain na kusinan. Oi makuri ni kere ki ba kora kora ki a kere ki mentari here man we are the kings
2: of the land kanbana ki amena yani mise pon pub teachers bvu koi or projects ki akinaki na raya a bm news
4: au ringa pa ko bina ni nobo ngendela magaina sun awane tetai ari nan kora wakin kande te bukandaru pupura ari nan kora wakin te bayri skuya ibukin kungana ya bungin sinia taita para ayo tetai ya gao ibukin boto katia ari sinia Kaya ngayya, aki anay mga tauroy, tapi-tapi ka hapin na kinibas, nanon na takaw ay kapo.
2: No, kwata yan ang inikokongura, o ni kakamit ako kanwan na yapong insinya.
4: Eng, tungo na naibu akong na nakano at emisi, alin nakaroon yung tatayaan na punti ka po, iro yaririn ako. Numuan na iro yung primary school, ni Karako ha, pili yung kemerita, ikatina senior secondary school. Ayo, ilang kakongura, o ni kakamit ako, alam na yakapo, iro yari kayo. What bang bang!
2: O, sexy nga, yung may pun karuto na, aripun na nakakatawroy may anakano at mother ministry, e misi, nronak iro yung ana SOEs, o way contractors, yan misi, may ana project kya amena yana origi aipon bismaya kia ameta nakon na services mise me ana eso we so project ani na koroy and tayana
4: Aji ada kata yang ini kami, pak. Ia kekawa kira yu begini sebutan nama dah. Pakam nak kuna, Nora ada service. Sebutan kini maku yang jenis eh. Ada nak tahu orang orang yang nampun tetayan. Ia kekawa kira begini yu, pak. Lagi yu kyu, si yu ni tay Nora kanuan wah jenis eh. Mana so wis? Awai contractors, ati amina na tayan na nateruwa. Ambota kini maku ni, aku tangi lagi. Ada jenis eh. Awan approach, ati amina na tayan. Aika akakawa kira yu sebutan nama dah.
2: Ninga yu tetayan. Oh, and a poor young.
5: Ladies and gentlemen!
4: Eng, ayabong insinya kiti mise engineering day. Epo ni pakaroy tabong wabu yung manimewa na kon wabu yung nonowa soon. Wawu wate nga wabu yung nonowa. Igeye na buka meruwa diyan. Dapay rin square. Ano na takwagin na gira ng interactioning na na page PPA. Ano po na na page

0: engineering day ke ayapo insinia ke kona ni kinadi te bise engineering day hoilei
1: kwatanya aning to roi te kota kini makuri at the ministry of infrastructure and sustainable energy ke te mise ke te pota kini makuri
2: ari tabe me makurian kar kira ke hati metuan kora kora ke mise nikorawa anabukameru ipukin ponginte engineering day ke ayapo insinia ke pul mise engineering day
0: Ay, makul ni si Gregi, kora-kora, at siya karikya ginantay. Hiyaman!
1: Kampan na kiyami na yan, mise pun PUB, KHS, BVU, KOI, o projects, kaya kinaki na raya at PMUs.
3: Aw, ringa pa, kapag na ninyo, wabangin tala magayin na yasun. Awaan na titay, arin ang karawaking kanda, tipu kameru, pupura, arin ang karawaking tabayrik skwaya, ipukin, kung nga na yapong insinya, tayta para, ayo, titay, ya kakaw, ipukin na buto kati ya, aray insinya, aki ang haya, aki anay mga tauroy, tapitabi ka hati na kilibes, ganon na takaw, ay kapo.
1: Kuatnya yang ingin kau kongurang, awak ni kau kamera kau kan mana ya pungin sini ya?
3: Eh, tunggu lah, ibu aku dah nak kau ada misi ada nak kau orang yang ada yang ni pun tika pun ilu yang ini aku. Nyamu an mai ilu yang ada primary school, ni kau aku ah, pilih yang kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo, orang kau kongurang, awak ni kau kamera kau, arun nak kau boleh ilu yang kau. What bang bang?
1: Oh, seksi ngaya, mai pun karutu nak. Hari pun dah nak kau tahu Roy mai nak kau ada mother ministry, eh misi, Roy nak ilu yang anak SOS, awak contractors yang misi, mai nak project tak yang mana ya. Origi, aipun pismaya kia o meta, nakom na me services mise me ana eso wiso project tari na koroyan tita yan.
0: Ayi ari kabaya ni kami, pa yakasawa kia yun bukini ito punta namda, bakal na kunan, no na ana service, kapote kini makuli ati mise, ari na tauruan ni koroyan na punta tita yan. Yakasawa kia bukini ayo, pa laki yo kiyo, siya yun itay, no na kanuan wa, the mise, na ana eso wiso. Awai contractors, atiamina na dayan na natarelua, amboda kina makuri, ako tangiraki, ato mise. Awana project, atiamina na dayana, aika akakao kiro, amboda namata.
1: Nina ino da dayan, awai na puwak yan.
4: Ladies and gentlemen!
3: Eng, ayabong insinya kiti mise engineering day, epon ipakaroy tapong wabuy maninawa na kong wabuy maonawan soon, wawate nga wabuy maonawa, igay na buka meruwad yay, gabayrik skwela, ano na takwagina gira ng interactioning na na page PPA, ano pa na na page lang kiti mise, ayaw ang day tapo ito nam, tangkira ko mera yon talawa, rogan tapayrik skwela, gira ko mera sila ko na kilibas, ayaw ang day, matakwagina ng social media, pahandit itay, ano na ng tele-tele yay, Aruh nak kawal ini semua kerja insinya. Ibu kita berada kiri bas. Aku yang nak buat dah. Kiri bas. Betul betul. Air kayu panas. Jangan ada ayuh. Jangan. Jangan.

0: May min na rongrong a response at demise at ita kan tani nga paeta panin roy na koim nanurang kan nek telepon nya ko se Mauri den ne wa kya Mauri ke ko telepon me ya Mauri me ya ita te this is ra kina koim ga ngai antai ya mane nam ni me wa kya te pakan tai in the weekend Temis, orang ni seroy ya, nak nak kuam kat ikan roy.
1: Ayah, Aina rabu ya kekay tinroa sa letin nari kya tayo yo sabun ka tigerao ara ara unay nari na letin pero kini karawa asa ka tigerao ara ara ay nari letin na tapo ni makuri ni gases
0: Awa ipon yung kwetan niya huwa kaya ako na harap. Kung nang darapang kwen katikiroy, o nga pa, ipon roko roy ang katikiroy doon na kaya ko kwa katikiroy ya kaya na. Ano titikiroy di kimente niya huwa kaya, apon na kwen nang tapo ya ita. Sinamang anura di karimu ina.

0: Engineering Day Day. Ayapong insinya, kail ko na ni Kinadi, Temise Engineering Day. Hoy lay!
1: Kuwata niya, anong daw roi si Kota Kinamakuri. At the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy, kitemise, ke, tepota kinamakuri. Arieta me, makurian karikira ki akati metuan, kurakura ke mise, Nicaragua, anapukameru, ipukin pongin de Engineering Day, ke ayapong insinya, kipun mise Engineering Day.
0: Ay, makuri ni kere ki kora-kora ya kere ki mental human
1: kampana ki amena yan mise pon PUB KHS BBU core or projects ki akinaki na raya e PM news
2: aw ringa pa ko bi menelo bo ngendela makai na sun aw an ne tay ari nan kora wakin kan ne tibu kameru pupura ari nan kora wakin te boyrik square ibukin tungan na yabong engineer taita para ayo te tay ya kakao ibukin bo to kaki ya ara engineer ake ngaya ake ana na tauro ai tapi tapi ka tera ki bes nanon da takau ai kapo
1: No, kwata yang orang ini kokong orang, orang ini kakamit aku kan wana ya pong insini ya.
2: Eng, tunggu lah maibu akong nanakanwa di misi yari nakarawang yang ditayaan na ponte kapo iru yari rin ako. Nyumu ang mayro yari yan primary school, nikara ko ah, pili yakin na yata ikatanaan senior secondary school. Ayo, irang kokong orang, orang ini kakamit aku, aron na yakapo rin yari kayi. What bang bang!
1: O sexy nga yung maipun karuto na, aripun na nakakatawroy may anakanwa di mother ministry, e misi, nronak iru ya ana SOEs, away contractors yan misi, may ana project kya mena yana origi aipun pusmaya kia ometa na konna na services mise me ana eso we so project ari na koroy an tayan ayan iko
2: dali ay let's go ayan ka dali ni kami pa ya ka sawa ke yu ni ni to punto namda pa kam na kuna no na na service ke pote ni makul ya ke mise ari na tawro ni koroy na ponte tayan ya ka sawa ki bukini ya yo pa ya ki yo ki si ya yo ni tay no na kanuan wa ke mise Mana so wish Awai contractors, atiamina na dayan na natererua Amboda kina makuri, ako tangira ki Ad mise Awana project, atiamina na dayana Aika akakao ki iroon te boda nnamata
1: Nihai no te dayane, awai na poa ki ya
3: Ladies and gentlemen
2: Eng, ayabong insinya kiti mise engineering day Epo ni pakaroy debong wabu yung manilewa na kong wabu yung maonawa soon Wawu wate nga wabu yung maonawa Igeye na mukameruwaki ay Debairik square Ano na takwagina gira nung live streaming Na na page PBA Ano pun na na page lamit mise Ayyo amtay tabutan na amtang kiyara kumira yon talawa Rovan debairik square Gero kumira sila kuna kilibas Ayyo amtay Matakwagina nung social media Paan na titay Ano na tira tira yay Aro na kakawag yung sumaka niya yung senior. Ibukin na pala kilibas. At kaya lang muta. Kilibas. Patiabe, ero kay Bana. Hindi ka nabi ayaw. Yaman! Yaman man!

0: in Syria, kin ko na ni kinagi, sa Bise Engineering Day. Hoy lay!
1: Kwa tayo, anong tawroy, tipo ta kinimakuri. At the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy, kita Bise, kin, tipo ta kinimakuri. Arieta na may makurian karikira kaya kapi metuan kura-kura kin Bise, ni Karawa, anapukameru. Ipukin pongin de Engineering Day, kaya aya pongin sinya, kaya pun Bise Engineering Day.
0: Ay, makuri ni gereki kora-kora aki akari ke gimentai. Hiaman!
1: Kampana ki amena yan mise pun PUB, KHS, BBU, KOI, or projects ki akinaki naraya e PMUs.
2: Aw, ringa pa. Kopi na nilawa bang hindi na makain na yasun. Awaan ni titay, alin ang karawakin kan niti bukandaru. Pupura alin ang karawakin te bayrik skwaya. Ipukin, tungan na yapong insinya. Taita para ayo titay ya kakao. Ipukin, buto ka kaya aray insinya. Aki yang haya, aki anay mga tauroy. Tapi-tapi ka atin na kilibas. Ganon na takaw ay kapo.
1: No, kwa tayo yan ang inikokongura, o ni kakamit ako kanwan na yapong insinya.
2: Eng, tunga na may bukong na nakano at emisya rin nakaroon yan dadayan na punti ka po iluya rin ako. Numuan may iluya dayan primary school. Nikara ko ha, pili yakin na yata ay katina senior secondary school. Ayo, ilang kakongura o ni kakamit ako, aron na yakapo rin iluya kay. What bang bang!
1: O, sexy nga yan, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakano at mother ministry, eh misi, nroon na kiroya ana SOEs, o way contractors yan misi. May na project sa kiyamin na yana origi ay pun pismaya kia o meta na kom na service mise me ana eso wiso project ari na koroyan tayo
0: ay yari kapaya rin kami pa ikakawa kaya yun kini ito pong tanam da bakal na po na nora na service kapote kini makulia kaya mise ari na tauruhan ni koroyan na pong tayo yan yakakawa kaya po kini ayo palaki yuk yuk siya yun itay nora kanuan nga tanisit man eso wiso. Awai contractors, ati amina na danyan na natarerua, amboda kina makuri, ako tangira ki, at misi. Awana project, ati amina na yana, ay ka akakawa ki roon sa bodan namin.
1: Nga yun ati danyan, awai na puwa ki yan.
3: Ladies and gentlemen!
2: Eng, ayaw mong insin nga kiti misi engineering day. E po napakaroy na pong wabi maninawa na kong wabi maonawa soon. Wawa ka nga wabi maonawa. Igay na mga meruwag yan. Di ba yung square? Ano na takwag na gina ng directioning na na page PBA? Ano ba na na page lang kiti misi? Ayaw ang tayo po ng nam ng kiyara ko mera yung tarawa. Rokan di ba yung square? Kiyara ko mera sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwag na ng social media. Paan na titay? Ano na ng tira-tira yan? Aro ni kakawag ni sumaka niya yung sinya. Ibukin na para kilibas. At kaya lang wuta, kilibas. Patiba, ero kay Bana. Diyan na dahil.
3: Yaman! Yaman man!

0: Narata'y mong kay tapi meruay wate minis na kondo na uwa. Dito tayo yun, mga mawa na patirayan ni Kea, te ito ang kain mga kanta ni Ngaro ko na utaripon. Naranampan na isuwa ni mewa kaya tapuro uwa, awa isuwa ni mewa. Nanurang ka na ako sa iyo. Meuri tene mewa kaya.
1: Meuri tene mewa kaya.
0: Me abre con tarpón, me haya.
1: Me abre con tarpón.
0: Ay, ya con la me abre, me hay carne. ¿Será que no voy a ir? ¿Será que no voy a ir? ¿Será que no voy a ir? ¿Será que no voy a ir? ¿Será que no voy a Ay, yung kanya to wala ka ngay. Kung nakapapa ka tete ka, miss eh.
2: Ministry of Instruction of
0: Ay, Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy. Kaya maani roi te. Tapanin na kaya ako nang taharapan nam kaya kaya kaya kaya kaya kaya roi. O ay pansi tapi mono wari kita menis mangka ya pono wa tai tapara dei muina e nga mawa na patirain. Meuri tene me wa ke. Meuri tene me wa ke.
3: Meuri.
0: Meuri ke ko tarpon me ya.
3: Itarapon
0: may yan takaway. Kona Mauri, may kan niyo. Tis sila kinakoy may kangay. Kona nga WOWA project, haki amin na yan temiste.
3: Kona
0: nga nga WOWA arantayan project, haki amin na yan temiste. What are they on?
3: The Desalination South Sarawak Project.
0: Aya. Aya, the one are they? The
3: one
0: Ay, ako nang darapan ng kikiya kikiya at naroon ako tayakin na narana kikiya at may nangyata ko STSP at strip. Kana ko ang natikiro ay kaya po na.
3: Ngayon, era pa. Kaya natikiro ay kaya nara kaya nito ara ay kasi pusing kayo basi nagbenin nagirin na Nakia, ano, atong ang tito na ako beso, may yaw siya nga benin. Or ausuna tang ayran the long weekend ay mai rayo. Kaya mga kayo bukin na pera kiri pa. Era pa siya ngayon.
0: Ngayon ko nang darap ang kuya mayon ni Piyom, dito kaya dito ang dikit ito ni mga wakya. Ayan, kawatawari kita ya kanika katikiroy. Na kuya rom ni makuri ya kanak wakatikiroy ya yon ni Piyom. Piyom ino kiri kaki. Tikiroy dikit yo kiri kaki. Awapat na kuya mkuya kwa reisiran nara taripon. Asa na nora di kaya taripon na kay mayina. Mayuri tani mea wakya.
4: Mayuri, may kapal.
0: Kuna mayuri may kapal yaka. Tisi sila king kanya kangay. Kuna kapal para pa bukin tira korawan tipong kaya yapong insinia iron mese. Ere kan?
4: Okay, itu wana.
0: Naya, awa yo itu wana. Kuna anga tenua arande sawi aki amena yande mise.
4: Kandaran ke titi yubi, titi riyu, tukoy.
0: Ay, nangis roi, kanak pam katik roi.
4: Kuna ba, tenua wake? Sa kaitawa mo, wen, tenu. Imeton na natanggira man nakaukin na po yun. Yesen kawa kinira man ki mangkona nun karo pa si mga rupura kasi pakantay. Ayya katikira yan kan ni Sibu Boy. Ayya katikira yan kan. Bukasin na ito tangkay itabit taka ako na buna pati man na ito labangat. Anak katikira yan Sibu Boy yun yun yun kalor na pakantay ay. Ay po ni Sibu Boy kaya Sibu Boy man ito. El sistema libres hoy ni tu po puto are ni yo ana tikira ina pe na wan ko han tai yo ma ana ta kai ni yang wa ya ma kuria na ko ta la ni se kan kai ko pun no ko ta ni me wa ke ke ta uro ina ha ta ta ni ngang kai ko ni den to pa nya lagi ato ipun nako hindi ipun nako hindi kasi sa kaya dito daw wala kasi pala na yun na titi ka lang kasi yawa mo siya wala kasi ngayon na era pa mo era
0: ngayon ako nang tara pa may namta pa kapag ka daytan tini may waki at ito kanta ni nga bapun ng oras kanako katikiro iya ay yapon dayta rin kipa na amin katikiro iya na kuya mentini may waki na kuya mkuya akwarisira kaya ako na titi ka lang may kanya. Oh, ibu sih, tapi metawan hari kita minis mengkai. Oh ya, poroi dia wanau, senang kau hari kita tanya kau demi sih.

0: Engineering Day. Aye po insinia fiel ko na ni kinadi te bise Engineering Day. Hoylay!
1: Kwatanya, anong taroy te po ta kinamakuri? At the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ki te mise ke te po ta kinamakuri. Arieta me makurian karikira ki akati metuan korakora ke mise ni korawa anapukameru. Ipukin pongin te Engineering Day ke aya pong insinia fiel po mise Engineering Day.
0: Ay, makuri nilikereki, kora-kora, akia kareki akimentai. Hiaman!
1: Kampana kia minayani misipun PUB, KHS, BVU, COIL, or projects kia kinaki naraya at BMUs.
2: Aw, ringa pa, kopi maninawa pong hindi na makaya na yasun. Awaan niya titay, arinang karawakin kan niya tibukan daru. Pupura, arinang karawakin tibay rikskwaya. Ipukin, kung ano ya pong insinya. Taita para, ayo titay ya kakaw. Ipukin, buto ka kia aray insinya. Aki yang ayya, aki anay mga tauroy. Tapi-tapi ka atin na kinibes, rinanon na takaw. Ay kapo.
1: No, kwatay na ngin ko kong ra, ani ka kameta ko kan man ya pong insenia.
2: Eng, tuwa na ibu ko na nakano de misi ala nakaro ngin de yan de ponte kapo iru yari ni nako. Nyomo na iru yari yan primary school. Ni karo ko, iru ya ke mali da ikat na senior secondary school. Ayo erang ko kong ra, ani ka kameta ko aron na yaka bo iru yai kai. What bang bang?
1: O sexy na ya may pon karuto na. Ari pon na nakakataw roy me na kanwa de mother ministry and misi. Rona ki iru ya ana SOEs or way contractors yan misi. Mana project kya mena yana origi aipun pismaya kia ometa nakon na services mise me ana eso we saw project ari na koroy an tita yana ikon
0: ayya re ka dalda ni kami pa ya ka sawa ke yu ni ni ko tonta namda bakam na kuna no na na service de bote ni makun ya te mise ari na tawro ni koroy na pon tita yana ya ka sawa ki bukini ya yo pa ya ki yo ki si ya yo ni tai no na kanwa no te mise mana eso we Awai contractors, akiamina na dayan na natarelua, amboda kini makuri, ako tangira ki, ate mise. Awana project, akiamina na dayana, aika akakawa ki ilo mtaboda namata.
1: Nina ino da dayani, oe na puwa ki ya.
3: Ladies and gentlemen.
2: Eng, aya bang insinya kita misi engineering day. Epo ni pagar ride de bang wabu yun na nawa na kung wabu yun na wala soon. Wau watenga wabu yun na nawa. Igay na mukha meruwa di ay de pa irik square. Ano na tukog na kila ng last training na na page PPA. Ano pa na page na kita misi. Ayo am tayo po tan nam tan kira ko meron yon tarawa. Rogan de pa irik square. Kira ko meron siya ko ni kilibas. Ayo am tayo. Matakuri na ng social media. Fan de tayo. Ano na kira kira yai. Aro ni kakawag ni sumaka niya insinya. Ibukin na pala kinibas. At niya lang wuta. Kinibas. Patiyan pa ero kay Dana. Hindi ako nada ayaw. Yaman! Yaman man!

We wanna go back to the island. Men kunan man ya karo ko idan narataing kai tapi me wo wa demen simin no wa. Uri ngat de rong wa kongura idar kin nam meuri FM 89.9. Ah, detaya yus wa ki on nara mani ka kaki bo sari te meten nanom program. Ke ngayere hena kunana pen ni ka kukurei ko inan nam tai. To kayo ni pom no kiri kaki ke ang ko yate sama kuri ane ko akira na pe mayangam inanan te tameruan te pakantay ay. Swaking kay narakong ora ayo ngayari. Mamatin na nung kunam marikotang iriya. Kusi chat na ko ira. Nakon PPA Meori FM 89.9 Facebook. Sa kunana pa na po ki. Kung nakana ko kunam mariko. Kutatang iriya nro na ki meteha ka narikotang iriya na pepa yana. Ena ka na ko aki ay. Ngayari nito tayo ayo. Sina tayo meto anang atape kurara wowo. Nika ukuray na ko ina nante. Te temuantay di kayo. Sena mangan orang kan ne. Tekoran ayo ya kain de UP40 ne aku naya red wine.

0: 그러면 우리 동으로 오면 보란 길바 시롱의 비고 빙기. 에서 없신다 가는 웹에는 그 답변아 안 왔다함니 기대 뺀나 알포 이로운 데 미니스터맨 데 보다긴 가는 웹에 비즈니스 크로보 여보 보세 따가리 기레티 데 모니 봉가야라고. 이리 보시나 기면 데 보다긴 뭐 그래요. 바 데 뺀나 이 보긴 기나긴 테페 니 가는 웹에 보니 싸기 시 보긴 데 다함니 시 나야. 세그나 바시 이 보긴 데 기분 대하 매 본데 다함니 예 에나 코타 뺀는 데 길바스. 하나 카라키 매 아나롱롱 카리케나 페티 보포키 나타킨 데 바이 아카 카와키 부킨 키르베스 와이 폰 키나키나 파 제펜 카니 웨펜 타운 티브티베키 아 타운 나펜 카프타 키타 카카이다 우타가리 키나 코 야르 파타 와마타 나룬 펜킨 아사리 나미니 카리오 메 코르타메 이 부킨 포토칸 메 카포봉안 데펜나 케데 카리키나 에포 와요 테타 우데 카나 스테리 부킨 이 포토칸 나콘 카포봉안 나 웹사이트 아비신 카니 웨페 비즈니스 인도나 키메 티사 코르펜나 에 파르네 이레스타 Ano pa pan tararua tapi sin kani wepe o ipon rapata me akuraka ke aperu ngarun kapupungan te penna kita kani kine po wayo. Esen kama toa na embasi sa pen me yam po pa yei ke rakin mai siyang kai ya tain kirbas sa ki akarini ya yam po me ibukin na po ka tau teakan sa pen ibukin teriri ay te mixed scholarship ibukin teriri ke po. Eri po sina kiman an embasi sa pen pa e karawan au kukin ako ya tei ay katangaun mai smen mai siyang te wiki anako. Eke pun to korak ya ke asan kata pena kuaki. Eti ima toa nanan tau teakan sa pen, puto kaya tein kiripa si bukin tiriri, manda upa ena kata ima toa anamai sa iyo na kondari mina. Teka riri sa pen ete mixed scholarship po ya pun karikira ke te wakin riri na kuya tein kiripa mi karikira ken tata ka wia me karikia na ya piepa ai ka apupra. Eri e pun kota ya ima toa toan di takin kiripa ma tau teakan sa pen, yon te wakin riri. Tässä nokon tokina kanuanna na runga ai te uona te wiki männa te potakin näinen teron kaatorika ai te teini ngaina johanna pe jang ni kanuanna na pukameruari karoi pukin na rikin pung te teini ngaina te wiki anako are karawakin na te kuota teron kaatorika johanna pe jang na koinawa kanuanna te pukamerua juu epo ni kosi ja te pime wanua makuron nako teron kaatorika te makuru ei ne ja kanuaki a kapu johanna na run te kapu sikiroi te karoaki te kapu te mas te nuossa wai te kuaya Iruwa ke arko ni kakuwa kanuwa ndo pukamerwai, pun kau tuun taran kaadur ka ipukin ni tayo si saf tarawa an nauru Bishop Simon Money, Peristens Tanis Mamo me akai na rasim, o ayan na Peristens tapa an nauru, divi ta dayang me akai na rasim. Ya kakai daw di tamme, ari itaran wa ti peri siyon na payanga ya fata tan peru wa tata, na kuya ay na ni kapene ni spangaya, ari ya kami mitonga, ay apong ni kanuringa, mitari kayo. Oro wan di ptepeke, Ewa ekon buka ki paira sinti re kabuta e Robinson na ra fuwa fuwa nke e karina ni paka o nti ponako itari wa ilo aloa beach ni wakan me ana wapu ni post nandi. Ndira ngurungwa re karike ati Fiji Times mandana abis tamera en wan ki pa IBC wa wakamatoa antaku ba takanga nga iriki wapi me tenua di mani si mi nita wane mewa nda pakantai. E takuna ba tiri post man abis in tamera en wan ki pa pa tiri kabuta yo e kitana nandi me temenda kaina au ena karuko i tenaro. Nge ea ki roko pa ea paka na paitari. Ere ki meo nte paira si men waya kwa nte ipu puki ni ka meo na koina wa ni mga puka ki mina ino nte tokita. Ea na ane ata ude ea poti authority pa ne waake ana pota ki ni makuri ni karike pei makambana ni waan kibe owa i rapatari ki tapewa ni ka kaya pa tira roi ea karika taka nga ngai. Esa dirita nte kaitara mei Samoa ea tui lepa sa ilele mali ala ngoi nte ekina pa ea ki tau wana ipu puki tau teka ni Samoa na koya women mane ea kai na apia Aki ana tauroi siringa ki on Vietnam ni kaine si mea yapure ari a siringa tiri tan te kean mei Sydney. Ni kaine si mea yua e tau tau teakai ke kei naka tenipung pa eesa ni karoi ana ipu poki ipu kia maane i kei. Eesa ni pa ni karoa tiri ta ki mea ape au rapata te peu anrona ki mea opisa ta pmen ni kaine si mea aia kei si kora kei kei. Joseph Wa wapi mei siwa au Steve Tofa wapi mea tenu apus maia bukinai ari akasia tiri ta men te coconut ka teo Renzo Lemanu Dovia, Yon Oji Min City, to wana tena makaina nako. Yon raya ke ya kosis ka in Samoa i kai, tena makaina nako. Anu waya nika paya ki mataka in takataka. Ikarawa ke yo i min maten Tovia, te tayari ikarawa ke ita makuri na koina, arona te menna a sauni Sam, ari ipon nang nika kayaki. Yasa tau teakan bokin weo nika puriana tutoko di sakairiri mei papon ukin, yon tutokon te por roi bukin tangira kim te ino amata, hari e tapakaki, nana usin meungatapu. E te akina ki mena na mana pe mengo tapu Papanu ki te wiki ana ko pa e ka tōtō ngā runa karawa ni te pepeira re e asa ni karawa ki na pankoa i rau i ana tānti i Pōkeni Weu ki a karawa i arinere ne yoni no amatan tepe e Pōkeni Weu a nora ki ei tamais e rua pui meruai wa te simare i siwa te katapupua a ki a potoka i no amatana me yana tau teakan Papanu ki. E tau tau teakan Pōkeni Weu pa atawaki a re karawa ni ka taia ni ka tōtō ngā re karawa ki nko ayo na ke anna na kariaia te speaker na namane pani mewa tapu Pōkeni Weu e ponu pure an ka itara te pororoi are e asan karawaki me e pen te mera nisa. Te pororoi e yua re saina ki merenan Papua Nukini me Pōkeni Weu ni te nirike ana ko yon nu siran an kariaia tau teaka i ka ua i kai a ke pon kanua na pon aruia ne itaki wa kina na ia tau teaka i noamata oi aruia ne kina ia i Pōkeni karikira kia anterau. Rungurungun no napa Yasa ni kasika ki te menna te mane are e kanamakina ki pa e na kataia nisiringa te tei te menna e a isipa tenua ana ririki are e katoka ki mea i kuakina ai ka haka kaya ki nana tapo te korokoro taire. E tau Jarvis and Braceman yon Cambridgeshire pa e roko te tariponi i roia pa anakaroko ni tapo are e rikia i te kanganga i Johnson Oat ni wakani mea Amwiston wapi mea wa diminisi mi ni te watawana te pakantai in taini kekei. E tau tau pisa iyo pa iyan kuria ki ni karakua ki tatea iyo ni tau nora ki me i kua kina i ka haka kaya ki. Te mana re kana makina ki ntake isa iyo kai no fok te nipu iya na riki he te imato ni ka wakina ki nkai. Are isa nta kuriki praise man pa atua i kona pa ni kamatoa pa iya ira kereke nta mana iyo me tatea i ayo kia kia. Nga nani ai te imato na pa ni isina kong kai taka kaya pa tera roi o indiki nta kanga ngai pa eponi kua ki tatea iyo i roya man ki e pon kai kwa kaki. Hau asa nau tu Messi nte aki na na yarungorongo nte kapong pa e te imeto angkai ni kamerunga ki tamen Messi are kako wak pa erang nora ki nte tayai. Na na mwandoro Messi are e karikea ki nipoia me Algeria are atokanika iai nte puya e tenunga wakia a e pon wawana ko iai rani ni metana ina nun taka karona. Nke sirakina ki patera pukin tangina hau e kaparapara pa pundakia ira kerekina makanuwa nte taka karo. E reisa nte aki na Messi muin pona iu o antaku pa e mina mua ina nun kanga ngai kapes. Me a kakaita una koya rona au kainda na sim a kia tima toa ni mina ina rikina antainako. Hari ia karike me iei tokorakora ni kona ni karawa ana kapene nta merwa. Apu busi na pana utu Messi na koya rapata ni karike rongorongo pa ana ki rangi nukera anako rongorongo nte ua iu me ana kanga ngan utu. Kai ana kona ni karike te tape ia ngai rona ina nun mua te tayai. Roro men panan kiripas.
1: Used to dream better days. We're just trying to survive.
2: 314 mini kanvo me na kapos ki roi buki ata nei ni o na kapo puta ni mani buki ata ni mani aki ame na yari ki me ni su ana kun ruai wa
3: Kampanye Triple T Enterprises in Katano Taba ni mwamen takani mbunge na roo wapi mwano wan surai o ena wagi ana tapo ni kakipo si buki mime na simi arepo opo itapo ni pairi ena tokin te bime isu wan surai wanga wapi mwano wan
4: Yunan tayo kanin ni poina wagi na ba ala program yon ni kapoto at hain naini ali ya takin narana atin ni si Triple T ni gusta o si kukuray na pep gosa pa anang ila pukun ala kapoto atin kayo at hain mbani na yon taito at the Mr. Triple T Rising Star woo siho ay kamera yaro ko ni kawana na karuto na
2: Inga yora program ena kaungaia na sira mesi pura. Pahanere ka on the stage oni kosi ya yako na pai. Ne ayatare na. Owa ipon pupo utokaki ya na pai bukini ka korakoraki na yatare na. Nte ipuako ya tokoraki on meroro nroria aikai. Ayo pon to kawai to wana rangi ni kakawa ki bukini po utokaya ratei. Menwari rikeya pohonga ni konani karikirakeya roya. Ne ayatare na owa

eroria awana re na kina pairon de da ware te ta kane ne me ya a men kunan te temane ani asa ne pona kwan aka yuri aka ro koira ro inna ra tai te pui me awa te menis mu inte awa isu na wan te te mon tai dike yo a na pen te me to an wa ki me ta pe kora wa ne ne ni go nu wo wo na ko im ina nan te ta me haruan te mon tai dike yo ai terani isu a sa ba ki na pen kana ko

0: Engineering Day Day. Ayapong engineer. Kail ko na ni Kinabi, the Mise Engineering Day. Hoylay!
1: Kuatanya, eneng tau roi tu kota kini makuri. Arieta me mea makurian karikira kia kati metuan kura-kura ke Mise. Nikorawa anak kameru. Ipukin pongin de Engineering Day ke ayapong engineer. Kepun Mise Engineering Day.
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, ayo tepo ngare na katiri ya keika kawakini ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. Soho!
1: Ya, hanti mo, wakira ka kawakini insinia.
0: Insinia puni nga ya wakini na nakarikiri ka kilipese ka bubura nero na teitei, para nga rinan on takay ni pei. Karawat na kawai, temuris! Suwan na taran wakini tiran ba ilaman roi, ito tagi makain na kusinan. Ay, makul nilikere kita kura-kura at ya kareka gimantay. Hiaman!
1: Kampan na kiyame na yan mese pun PUB, KHS, BVU, COE, o projects kaya kinaki na raya e BMUs.
2: Aw, ringa pa. Kapi na nilawa pang hindi na magayin na yasun. Bawaan ni titay, arin ang karawaking kanda tibu kameru. Pupura arin ang karawaking tibu Eric Square. Ibukin tungan na yapong insinya. Arin na mayaw rin na nun panani kilibas. Or na nung live streaming. Taita para ayo tatayya ka kao. Ibu kini buto ka tiya aray siniya. Ati yung haya. Aki anay mga tauroy. Tapi-tapi ka atin na kilibas. Na nung datakaw. Ay kapo.

Nakuan ke nakuan ya nau su Antonio sone yon ne kunau sinana eresi no siran awa nau su ni kapene nta pona ko ake kama amena yai siko asa metena no kawaki ni puan tena sa tangira kiroura ay Antonio sone ni karangay nan te pongye ya takane mepong te pi meruay wa nsuon wanga wapi maono wa pokini metena Emesu oya kina peus. Sakarawi na nora, papon na yoto kira ni kapene. Rapatana, evenen rau na naus si po te teuna ite maiku. Oya tangiraki, irian takatanwatan nanukawaki, te sakawaki nai teuea.

Tai yang wajah pe, ina pura-pura ya ki kan wana mui ken ke, pai na te tetara tara roy, tai mengeng, ko kapus pe ona mama nanga. Ayer yang kakawa kita, tai yang kau ringge, mayron te tawari tentang tang meronan nani ne. Ya karo ko iran nara tai ngai ruai wate menes main wanua. Ruai wate menes ngai main ruai wan te anon rawaki, oi main na pe te puinan te anon raina. Te tai yang kai ya pe ne ram one round. Na ko yete montai ni kata nuata sina manga tauro en kanen reita na ko ra wo nan nanene ani ko nai ka ka me wa ke na ko nan kana ko ra wa kan wan na mu ke na yo pone paina te te tara tara roi diki na ko em ko yete drive ke paina te te te pusi roi na non ta kawai tai ka ka pupus era ki ne ka kawa ki me ure mi na non ta kawai diki na ko ya kana ko wo sia ke te pa sen ampa sensa Paina te te taratara roya, kawarere kia pusim dinanon te kawa, inanon te amtai ni pusipus. Ngayare, mennam tapa ni kongura meyei, sinamanga angat.

0: 밤낮에 나는 매우리 시본디마도 하나 반타우로인 가르고 이치리라고 야는 미야우시 부금 코에 아래 맘에드는 놈 니깐 농웅으라 아우니마 따꾸니 빠이 까리피 나빠 매기리베스 저 나베 아웨이 뜨비뜨비기
1: 본뜨비뜨 야로나 Papun CM screen yang ada tawroi ni mengam. Posi ke pakat ibu buat tarai bukini karuan nam TV. Aku kena ane pe nuri bayi kari kena pe mei. Tepi tepi ke audio nabe.
0: Saksi ngaji me am cianu akiri wan TV. Epun ti me tuan pe ne kabataku kuni kanuan nanau sin tegi di pas. Are kakuroki. Nongor kun nabe mei. Tepi tepi ke audio nata. Epun dei sina kuna pe angka intai nari. Itirani suwan temon tairi ki. Audio rawan tairi ki. Jawa suwan temon ngapung. Tepi me wong tawano awai jawa awan.
1: Auringa, ngai ya wakan dungan na kapi may suan ni nama tapa may kiri pes. Awam kiri wan TV na may ngaroni ko na pentetayan na ni ko ang urai ko. Awan ni kameta ko ko ni pahay ikari ki. Ni kanwan na program to komete ni kay nama ta.
0: Awam kami ministries, NGOs, awapun kampana na si tawroi na pinabasumay. Ami katana wata ake ina ko na nung urai ake wana meta ko kinaki yon te TV na ko iya tibota nama ta.
1: Angkoe, ada kau kain anu atau revere benam potaki. Si tawroi na peni karoi anakon nere kutangi dia ne pona ay meteroi.
0: Saksi na iya ne mengkami ministries o NGOs. Si tawroi na pen live ay mi potaki. Ay pupuran ka sewa taki ay meta kua kinana. Iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uring ariki, ada meni kapakan pon karukuan nam TV yan muenga mette pupua tetara. Oye ariki na pen akoim de VIP kete pakanipu ibukin nam popa into sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba aikai, isuwa tenungwa akea, akea, awawanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, nimewa taporo akea, nimewa wawa. De itaki merongonongwa ikapou, ipun katamea rua, amatata yon paye kariki, on kamuingwa roiko nikatoa pong. Men, kiriwan, tiri.

0: Mauri, ton rôle men pendant que tu passes sur un gai pi ko pinki. Et ça aussi ta kanu yepen que ta pena ana tamni que dependa a po iron de ministement de pota kanu yepen business kropo yo po po sa ta regrete de mon po ngana. Et ri posna ki men de pota kin mo kre yo pa te pena e po kin kina kin tepe ni kanu yepen po insa ki si po kin de tamni si ngaya. Sekna pasi i po kin te kibun teha me po te tamni ye ena kota pendant de kirbas. Ana karaki me ana rurung. E karaki ana pati ipopo kina takin te pai e kakawa ki pukin kiribas. Wa ipun kina akina pa tepen kani wepen taonu tipitipiki a taon napen kaputa. E kakai tau tangari kina koi ara pata wamata arun penkin asari namun ni akariyo me koro tamne i pukin pautukanu me kapupungan tepen na kete karaki na ipo wayo. Te tau teka no stere i pukin ia pautukan akon kapupungan na website te opisin kani wepen. Business in rona ki me Tisa kurupenna ay pare na yirista. Ano pepe antararua jabis ni kanewe pe waipon rapata. Mea kuraka ke apearu nga arun kapupungan tepenna kita kanikina ipo wayo. Yesan kamatoa na mpasi isa pen me yampu pa yei ke rakin maisi yang kay yatayin kiribas sa ki akarini ya yapu me. Ipukin na napuka tau teakan sa pen ipukin tiriri ay the mixed scholarship ipukin tiriri ke apu. Eri posna ki men an embassy sa pen pa e karawa na ukouke na koyatei ay katangaun maismen maisi an te wike anako. Aki puento koraki aki asan katepena kwaki. E te imeto anan an tau teakan sa pen po to kayatei nkiribas i bukin te riri vandau pa ena kati imeto ana maisa iyo na kondari mina. Te kariri sa pen e te mixed scholarship e pun karikirake te wakin te riri na koyatei nkiribas mi karikiraken te peka wia me karikiren e pepa ay ka apupra. Ari e pun kota yei me totoan dei takin kirbas me tau teakan sa pen yon te wakin dei rei. E san nokon tokina kanuan na narunga ai te uana te wiki mana te potakin nain en teron katolika e te itei ni ngaina yon na pe yang ni kanuan na napukamen wari karoi bukin na narikinpung te itei ni ngaina te wiki anako. Ari e karawakin na nete kota teron katolika yon na pe yang na koinawa. Kanuan te pukamen wari yu e pun ikosia te pime wanua mokuron nako teron katolika te mokuru ei. Na ia kanua ki a kapu iona narun te kapu sikiroi, te karaoke, te kapu te mas, te nosa wai te kwaya. Irua ki aroko ni kakoua kanua te pukameru ei, pun kautuun taro ni katerika i pukine taiosis of Tarawa and Nauru, Bishop Simon Money, Peristens Tanis Mamau mea kaina rasim, o iana Peristens tapa a Nauru, divi tateang mea kaina rasim. E kakaidau te tamme, ari etaranua te perisiona pe ianga e fata ten peru watata, Na koi aina ni kapene ni spangaya, ari ea kamimitonga, ai apong ni kanuringa, mitere ni keio. Nguru hundu pitepeke, e waeko ni poka ki pairasi ni tere kaputa e Robinson Nara 44 anke, e karina ni paka antiponako, itari wa Iloaloa Beach, ni wakan me ana wapu ni post nandi. Mitere nguru ware karike ati Fiji Times, mandana abis temerani wanki pa ibisi, a wakamatoa antaku ba takanganga iriki wapime tenua di menisi miintawa ni mewa ni pakantai. E takuna pa tiri postman opisin te maran wan ki pepa tiri kaputayo e kita na nandi me te menda kaina au ena karuko I tena rau nge e aki roko pa ya pakana paitari. E reki meon te pairas men waya kwante I pupu ki nika meon na koina wani mga poka ki mina I rong te tokita. E nani ay taudia Port Authority pa e waki ana pota ki ni makuri ni karike pei me kampana ni wan ki pe o ay rapata ni kita pewa ni kakaya pa tena roi e karika te kanga ngay. Esa diritan te kaitara mei Samoa, tui lepa sa ilele mani ala ngoi in tekina pa ea ki tau wana ipupoki tau teakan Samoa, na koi ya women mani e kai napia, aki ana tauroi siringa ki yon Vietnam, ni kainesi mei Yapure, ari a siringa diritan te keang mei Sydney. Ni kainesi mei yua tau tau teakai kekei, taka tenipung, pa ea sa nikaroi ana ipupoki ipukia mani kai. Esa nipa, nikaroa, dirita ki mei ape aura patata peuan rona ki mei opisata men, ni kainesi mei aya keis kora kekei. Joseph Wa wapi maisiwa au Steve Tofa wapi matenua apusimaya bukinaya are akasia tirita mende coconut katao Lorenzo Lemanu Dovia yon Ochi Min City towana tena makaina nako. Yonguraya ke yakosis kain samuai kai tena makaina nako anuwayan kapaya ki matakain takataka. Ikarawa ke yo imin maten Tovia titayari ikarawa ke itamakuri na koina arona temenda Sauni Sam are ipundang kakayaki. Ya sa tau teakan bokeen weo ni kapure ana tutoko te sakairiri mei papon ukin yon tutokoan te por roi bukin tangirakin te inoamata ari etapekaki nanaus mewatapu. te akina ki mena na mana pan mamata ku pa panu ki ndo wiki ana ku pa e ka to tonga run karawan te pepeira ri esa n karawa kina pan kua i rowi ana tanti i poken wil ge karawa i adineri ne yoni no amatan tepe e poken wil an nora ki e te mais e rua pui meruai wa te simari isi wa te katapupua a ke a potoha i no amatana me yan te tau tehan pa panu ki E tau tau tehan poken wil pa te waki are karawa an ka tayan ka to tonga are karawa ki mkua yo na ke anna na kariaia te speak anna na mana pan mewa tapu poken wil e ponu pure an ka itara te pororoi are esan karawaki me apen te mera nisa. Te pororoi yu are saina ki merenan papa nukin me poken wil nteniri ke anako yon nusiran an kariaia tau teha i ka ua i kai a ke pon kanua na pon aruia neitaki wa kinanda ya tau teha i noamata o i aruia ni kina ia i poken karikira ke anterau. Rungurungundu an napa Ya san kasika ki te menna te mane are e kanamakina ki pā e na kataia ni seringa te tei te menna e a ispatenua ana riki are ka tuka ki mea i kuakina ai ka kā kāia ki nana tapo tokorokoro taire. E tau te abis in Braceman yon Cambridgeshire pā e roko te tarepone i roia pā anakaroko ni tapo are e riki ai te kāanga i Johnson Oat ni wakaani mea Amwiston wopi mea wa te minisi mi ni te watawana te pakantai in taini kekei. E tau te apisa iyo pa e kuriaki ni karokoa ki te tei e iyo nto noraki me i kuakina i ka kaka iaki. Te mane re e kanamakina ki te keisa iyo kai no fok te nubui anariki e te imato ni kawakina ki nkai. Are isa nta kuriki placement pa atua i konana pa ni kamatoa pa ye ire kiriki nte mane iyo me te tei a iyo kia kia. Nga nani a e te imato ana pa ni isina kong kai te kakai pa tera roi o indiki nte kanga ngai pa e poni kuaki te tei e iyo iroi e men ki e poni kai kuakaki. Hau asa nau tu Messi nte akina na yarongorongo nte kapong pa e te imeto angkai nka merunga ki tamen Messi are kakawak pa erang nora ki nte tayai. Na namandoro Messi are e karikea ki nupoia me Algeria are atokanika iai nte puia tenua wakia a epun wawana ko iai rani numetana ina nunta kakarona. Nke sakina ki patera pukin tangina hau e kaparapara pa pundakia ira kerekina makanua nte takakaro. E reisa nte akina Messi muin pona iu o antaku pa e mena mo ina nun kanga ngai kapes me khaita una koya rona o kaina na sim a ke tima to limena ina rikina ntaina ko ari ya karike me ye to kora kora ni kona an karawa ana ka pene ta merwa apu busi na pano tu mesi na koya rapatan karike rongorong pa ana kirang nu kera na ko rongorong jo wayo me ana kanga nga nu tu ka ye na kona an karike ta pe ye ngai rona ina nun mo te ta ye toro men panan kirpas
1: Better days, we're just trying to survive.
2: 314 mini kanwo me nakapos ki roi bukia tai nei ni o mona kapo pute ni mani bukia tai ni mani aki amena yeri ki me misu ana kon duai wa
3: Kampanye Tripod C Enterprises in Katano Taba, ni moment takani bunga na ro, wabi mo no one surai, o ena magia na tapo ni kaki posi buki mi mena simi, arepo boy tapo ni pairi, ena tokin te bime su one surai, wanga wabi mo no one.
4: Yon kaya kani, hoy na wakin ka. Ang program yon ay kapoto at hindi ni. Ali, yatakin na rin na atin Miss Tribo T. Dito sta, o si kukuray na pepko sa pa. Ang may ngira po kon, ang kapoto at hindi kayo at hindi mbani na yung tayo. Atin Miss Tribo T, rising star. Woo! Sahu! Ay, kamera! Yaro ko ni kawana na karuto na.
2: Eng ayora program ena kaunga iya na sira mesipura ba neve ka on the stage on i kosi ya yakona pai ne aya tarena owai pon popo to ka ki ena pai bukin ka kora kora ki na yatarena nte ipo ko ya to kora ki on ne roro roro ya kai kai ayo pon to kawai to wana rengi ni ka hawa ki bukin po to ha ya ra dei men wari ri ke ya bonga ni konani kari kira ke ya roya ne aya tarena o ya confidence i mind i kawai ra ke ya
3: e bonu wa ki nere ta ka bayare bukia tai nai ni me tai ni mana ke ya pa ya ridi meni suwa na kondu waiwa ena toki ta kabe yara na kondu mani bonga i mai ra yo wa bime wan surai wa nga wa bima ono wa
4: ayo a Ante yung puto kayo na sila na siguro pa. Anahel yung katakabuto ayo punit po kinakarawan niya mong silawa. Ay wakan na yo. Kaya po ay atay na sinin na sa bumi. Aki na taong roli ko tamatan. Ami uso, ami makoro, aki ami community. Nakanwaya, apon rin na tiroy.
2: Ay kay din narakanwa.
3: Awa na dyan ay bugia kaya mo ano.
4: Isi po po ay bugia kaya ako wame. O ni na po po tatara ay bugia. Aki akatilimen. O ko tayo patri po titra ay akatigin na karawin tatay niyo. Akatu po po tatara ay bugia kaya ay na po kong takabuto. Iko tagin na kakatungo na yamo pa fong yero mal tributi ay puni ka mura o ay kakukuray na mga na koya arate ay masipuran ti tayo yo
2: kanwan ay nakapoto at ay may ni
4: tawa gatwa wawa sa longwell tenua tala show awa kiliba stars o takadimewa speech kanwan ay nakapoto mani
3: tawa na the stage walk kete modeling wawa runway show tenua talent show awa kiribas dance or the animewa the speech
4: ibukin pa rin yung dokoro na orita kima.

Yon panan Melody FM 89.9 ya kuat aroin kai min duai wa. Sena te me ton bon dei tana ko ra wo na koim nan te te tai ri kai yo ta kan tani nga pa ko pon ro ro rai me kan ne. Na ka wa ko mai kai ki an nga ne ko wo wa ma ke. Na na ko ra yai kan wa na mu ye ke na yo sena no rang kan ne to ko ra na yo. Dance with me into tomorrow.

Kuna meuri nkwe ya kwa usimaka nte inga pungi hai, toka wanupungu wapu insuun wawatanga wapu onowa. Ayo meuri FM 89.9 sa kakukuraiko ntaino ko tisangani ko kanuwa nungura mtea kandiri me rungurungwa ika kwa uwan tuan nampung. Prani kiribes ngay yang fang sos. Are namanga tauroi nroni ko na wante inga pungi ayo ni kanakuroa kanuwan amuiken ayo. Yoani parani meuri FM 89.9. Temoni pois na karapa tauia na nakakawagin me anatangira na koira kai ya mga nganira timeo o timerurung. Nikunani mga kausira kia ni karakoira na wante ingapung ayo paas na kaina kanwante tingay na pauriri ayo. Na rita kanwan nunguram kan ni nte ingapung ayo paas na kaina kona kon kunara. Tokora na mayroon taki po iparitan na kakaitawara aranipo-nipo na kong tewean tingapong eh.

Kona meauri rigi mkoe ko te mea tuan rānei, na wan te ngā punga iu, no ana parangan meauri FM 89.9. Te rāna kona na mi ngā punga mei kane, na te mea tuan kane ndei tāna kona ngō ngurām, kanua na uri rini kuna mai, kāna kona nangani ko te tukukura iu a te merurung, ni kona ani mga katera ki ko mei yoani kiem, ni kora ina ko spangam na wan te ngā punga. Sina kaina kua rigi na kona kuna ratokorana iu, iongo tangimi.

0: Kupin ti me ton rona yon panan me uri FM 89.9 na ti ta na kwanon nong ram me to wana mkong ra ipkin kan wante nga po ngayo po to kan te usu. Oh, yon wa iya. Demeni se.
1: Doon man kan terikiraki. O katapa nga kan ang nakakamagur kay CDL. Inaman takapos kiloy. Ali inaw po taki. O kayyek. Iron name is Gay CDL 2026.
2: The minute on the MTCIC data kime KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona kime te sokorupoki o staff nana mother ministry e MTCIC ke commerce. Aya katikiroi o ya poutoka na kon eyeni ani ari esan na ngaya pana saka poutu arerei KCDL. Away!
1: Poposin takataka. Iyon na pamakulo, may alimeng pasanurpin o taan pa ipayin kay CDL. Noon naging marapat na aki kami na yan, Tim TCIC. Hindi tagi may anawso na yan eh. Iyon tarawayita, peso o merkay. Sa ikarigi ba iyon na nga, alapoto ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
2: KCDL po namkampana, eh nawarapoy ko, nakong tirikirake, manikaw paira at depend. KCDL.

Mewrin tayo nga po nga. Kaya tayo no tamaka. Antay pin raka ka po puwenta. Hindi mo nga po ngayo. Was kaul nga kita pa ito wana man te po nga. Te uso. Te uso po nga temuan uman deire. Temuan uman tap. A temuan ikawa. Imain din ako ya te ay inanun te uman deire. Awa po deire niya mua men te mo nga. Imain ay ako na ni kakawong na ko ya taan deire. Awa kakawong mua na ko ya ayakaro. Imain ay awata ni kanuanche o nape. Awa awata mua ni paani ka peni. Nana enua rumenta mo inga ya. Ngayari nasisira kini konte mo ni nga po ngayo. Te aka kini enua rumenta tira anya ko karikira kia inanunu mo ingam. Te mo inga ay peste mga ingay inanuna. Ke iay te ota iay. Te mo inga ay peste tia ki kapiroro inanuna. Ke iay tiaro ndaita ki iay. Te mo inga ay korakora te karawa wata iay. Ke iay te pautuka inanuna. Te usu e korakora. Staki te usu e kororoi. Te usu e korakora. Pun te usu e irineia. Poe na iei te reitaki inanona. E pun ngena pe inanon tai aika aka nganga. Nte on napen te pungi. Merikira ken puon pai. Kakuan me karakora.

0: Doon mo naman kami, tirik-iraki. O katapa nga kami, ang nakakamagur kay CDL. Ilan ang takabos kiloy. Ari, inaupot na kiton, kayyek. Ilon na yung miss. Gay CDL 2026.
1: The minute the MTCI seen data came KCDL, kind of port the CEO me ana management or tani makurin KCDL, rona kime the sokoropoki or staff nana mother ministry MTCI CK commerce. Ah, ayah katikiroi o ya poto kanakon ayani ani ari esam na ngaya pana sa kapoto arere KCDL away.
0: Poposin takatak. Iyon na pamakulo, may animen pa sa Norben, o tanong paipayin kay CDL, no naging marapat na aki kami nila yan, Tim TCIC, hindi tagi may anawso na yan eh, iyon talaga yata, peso o merkay, say karigi ba iyon na nga, alapoto ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
1: KCDL kon nam kampana e na warukoy ko, na kong tirikirake, manika upaira at the pen, KCDL.

Yangoya, the minister. Nkanoko bere ya boko na korawa te baite wana. Anda yana be bere ki yana yango e kurangi na manda no yariki. Kopon si itabi mere ko tako pa is, ki ko tabi mua mena no yatabi men pa tiraya yango ipukim. Tiraya yango ka indarikim ki ome take ko mbakuri menga iya. Amusu ki roroam. Aku wata yang kanoko meti, awangi ya ome ta, anapun na kirangi na nukawa ki nipuam ntieru ari anapun na kero takia, toan na kirin kanaya. Eng, topun siya musuri kini kan, meroroma ki kurangi nitena menga iya ntaina kwa ikana rotaki. Me ome ta ki kurangi ni katayani kakukure iya inaronu meyom, anapun siro kwa namaraki, namtain tawatame. Mesit

Kuna meuri riki nkwe ya kote meto nongora yon brand meuri FM 89.9 na wante nga punga yu nkwe ya kumanga spa reisira nongora na pende nte nga punga yu na te meto nderi tano kuna nongora kuna maigana kuna nangani kute temerulung nkwe ya kwa usi nimenta nte na wante nga punga yu na katangariki kuna mtokora na yu ibukini kautani metang.

Oh, ko pati me to nongora yon panani meuri FM 89.9. Oh, mtain kai wo ro ait mini simi ni suwa ke na te me to ndiri tano kanon kanon nongora mai morara di king koero kwati me to ndo na yon pem me monanga na wonti nga punga yon na katanga tokora na ipukin kautani me tam ke ko ngana be nerurung ke pusi nanon te takawai na wonti ti nga punga yu. Oh, sna kai na kono kono na tokora na meiro ni Ni Shakira, Zootopia. Try everything.

0: Doon man ka mitiri kira ki. O katapa ka kan, ang nakakamagur kay CDL. Inanang takapos ki doy. Ari, inawuta ki. On, kaliyak. Iron name is Gay CDL 2026.
1: The minute on the MTCIC in data ke me KCDL, kind report the CEO me ana management o tani makurin KCDL, rona ke me te sakorupo ki o staff na namava ministry MTCIC ke commerce. Ang aya katikiroi o ya poto ka nakon ANE ani are esan na ngaya pa na sakapoto arere KCDL away!
0: Poposin takataka. Iyon na pamakulo, ma animen pa si San Rupin, o taan pa ipa yung KCDL, no na gimmerapata, aki kami na yan, Tim TCIC, hindi ta gimme anawso na yini, iyon tarawayita, peso o merkay, say karikipa iyon na nga, alapoto ka na kun, Miss KCDL 2026.
1: KCDL po nang kampana, e na warukoy ko, na kong tirikirake, manikaw paira, e tipian, KCDL.

Mau rinte ngapong eh. Gaya tapi no tamaka, anta benda kakak provinta, ente mau ngapong ayo. Pas kau ringa kita bayi tuan yang mana tepongan, teusu. Teusu pun temuan uman dere, temuan uman tap, ah temuan kawa. Imain tina kau ya tay, inarun teuman dere, awa pun dere ini yang mua mente muna. Imain ayah kau nani kakawong anak kau ya tan dere, awa kakawong mua anak kau ya ayakar. Imain ayah awat anak kau nanti orang nape, awa awat mua ni pahin kapeni. Nana enua romenta mengaya. Ngayarin nasi serak ini konde moni ngapu ngayo. Tiaka kini enua romenta tera ane ko kari kira kaya inanun mengam. Tia menga epes te mangai ngai inanuna keiai tio taiai. Tia menga epes tia ki kapiroro inanuna keiai tia rondeita kiai. Tia menga e korakora te karawawa taiai keiai te poutuka inanuna. Teusu e korakora, staki teusu e kororoi. Teusu e korakora, pun teusu e irineia, poena iei tereitaki inanuna, e poenia nape inanun tai aika aka nganga. Ndio napen te pongei, merihiraken puon pai, kakuan me karawawatan te makuri, awai taa periki aika apes, oirangi ni pepe te irau ya karo, paana waya kuani kuwa. Ena pipi tina betia ki tātoa na kinnano. O ena pei sina bete maninga panasira atātaraira patira arora ne kaitaraira raka nganga. Nkana kia te mani o wātai ātei. Nkana kauntia kakaru o wana mekinna ātei. Me nkane kawataki te tangira o wapunna ki konani maninga ātei. Nte maninga apungei o ikaungain kamii. Karo me sina aika ka moyen teka teka. Ken koe te karo ke te sina. Aia ke tuam me kukai kawana sim nsien koe. Ke toan koe a kukarikira ke nasim inanunda mi usu e mais kaina. Kataia anani me wate minis nteponga yu au kataia karawa reitakim me musu. Teka teka me nasim o aswangia pa awara teraya na mekin. Ongora irona o taisiripure yamua. Ntai tapetai au aaki kawaki na temane nasira. Aaki tangira tepaintangira ya pupura, me atangira aratai irarikia. Nkai karo ngaira, supandei na pendataia, paia yaratai nipontepia kinira na peiponi iroa. Tekaro epes te rawawata kisi nipontika anganga iroma, enaponponani kevia korakaina me rawawata maane na kon muingana. Sipam ka anganga na konja ni kon mekina. Tataro na kondo ware nori ka nganganap. O di metuwa iyamu me positive. Yaka kawa kia takina. Pankana ya intuwa kini kurakura tekaro nana iyamu awana na mekina. Awa teyei. Anapundikira kina bende mekina temu inga roi temeno o te kukure. Temu inga erau ekarikira keya teyei aika aoni mekina o inda ya konapai. A teyei aika kurakura menu konapai aikai. Anakarikira kia te community e meureirei o ni korakora. O community isa ika meureirei me ni korakora ikai. Anakarikira kia o ni katia te ngāpung e ta meruariki na kondiankai. Nte ngāpung ei, o asarinia te tātona ki nono yon te un. Sakati metua te reita kia ta merua na kondia ki kapiruru. O asarinia te tangira, engea nkana sakua. Te usu sakisi yaratavo esimea kanna. Te usu ponte tavo harie mwani pungia ki meiei te anuani meu. Kamna tekiroi na mie ponga iyo, oe bieriki te pongei, pa te pongei akakanua esu apenipen. Oe meni koana ki mwenga miin te ota, te karinerini oa teina.

0: Doon man kami tirikiraki. O katapa nga kan, nakakamagur kay CDL. Pinananta ka po si Kiloy. Ari, inaputa ki on kayyek. Iron name is GCDL 2026.
1: The minute on the MTCIC in data ki me KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff na namada ministry MTCIC ke commerce. Ang aya katikiroi o ya boto ka na kon ANE ani ari esan na ngayon pa na sakapoto arire KCDL away!
0: Poposin takatak, iyon na pamakuro, me ani mempas tanurbin o tan pa ipa yung KCDL, no na gin merapata, aki kami na yan, Tim TCIC, hindi ta gin anawso na yini, yon tarawayita, peso o merkay, say ka rin ba yon na nga, alapoto ka na kun, Miss KCDL 2026.
1: KCDL, kon nam kampana, eh, nawarukoy ko, na kong tirikirake, manika upaira at depend, KCDL,

0: Doon naman ka nteri kira ki. O katapa nga kan, anak ka magur kay CDL. Ina nang takapos ki loy. Ari, ina po taki. O, kaliyak. Iron name is GCDL 2026.
1: The minute on the MTCIC in the Itakime KCDL, kind of port, the CEO, me and management, or Tani Makurin KCDL, Rona Kimete Sakorpoki, or staff, Nana Mother Ministry, MTCIC K Commerce. Ah, ayakatikiroi, or Yapotokanakon ANE, ani, ari esal ng ayapana sakapoto arere KCDL. Away!
0: Poposin takata, yon na pamakuro, me anime pasan urban. Ota ni paipayin kay CDL, no na gimmerapata aki kami na yan tim TCIC. Hindi ta gimme anawso na yini yon tarawayita peso o merkay. Sa ikari diba yon na nga araputo ka na kun Miss Gay CDL 2026.
1: KCDL po ng kampana, eh nawarokoy ko, nakuntirikirake, manikaw baira at depend. KCDL.

Me urin te nga po nga. Kaya te pinuwa tama ka. Ante pin raka ka po kwenta. Ante mo nga po nga yu. Was ka urin nga kita pa ito wana man te po nga na. Te uso. Te uso po nga te muan uman deire. Te muan uman tap. A te muan ikawa. Imahin din ako ya te ay inanun te uman deire. Awa po nga deire niya mua men te mo nga. Imahin ay ako na ni kakawong na ko yetan deire. Awa kakawong mua na ko ya ayakaro. Imain ay awata ni kanuan ti on nape. Aw awata mo ni pahin ka peni na na inuwa ruminta mo yung ngaya. Ngaya rin na sisiraki ni kundi mo ni nga po ngayo. Tiya ka kin inuwa ruminta tira anya ko karikiraki ay nanon mo yung ngam. Ti mo yung nga ay pes ti mga ingay inanona ke yay ti o ta yay. Ti mo yung nga ay pes tiya ki kapiroro inanona ke yay tiya ronde ita ki yay. Te mo yenga e korakora te karawa wata yei, ke yei te poutoka inanona. Te usu e korakora, staki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia, poena yei te reitaki inanona, e pun ngeana pe inanon tai aika aka nganga. Nti ona pen te pun ngei, merikiraken puon pai, kakuan me karawa watan te makuri. Awai ta periki ai ka pes. Oirangi ni bebe te iro ya karo pa na wa ya kwani kwa. Ena bebe te na beti ya kito ta na kinna no. Oi na pe isi na bete maninga pa na sira ata ta raira patira arora ne kai ta raira ka nga nga. Nka na ke te mani awa ta ya te. Nka na ga unte ka karo awa na mekinna ate. Menka ne ga ta ke te tangira. Awa punna ki konani maninga ate. Nte maninga pungei. Oi ka mwain kami. Karo me sina aika ka mwain teka teka. Ken koe te karo ke te sina. Aya ke tuam me ko kai kawana sim nsin koe. Ke toan koe ako karikira ke nasim inanunda mi usu e mais kaina. Kataya anani me wate minis nte pungei yo. Awa kataya karawa reitakim me musu. Teka teka me nasim. Oa suangia paa wara teraya na mekin. Ongora irona oa taisiri pure yamwa. Ntai tapetai au aaki kawaki na temane na sira. Aaki tangira te paintangira ya kukura me atangira aratai irarikia. Nkai kaaro ngaira. Sipondi na pendataya paia ya aratai nipontepia kinira na peiponi irora. Tekaro ebes derawawata kisi nipontika anganga irona. Ena ponponani kevia korakaina merawawata naane na kon muinana. Sepam ka nganga na kon nani kon mekina. Tataro na kon tuwari enuri ka nganga na. Ode ime tuwa yamu ne positive. Ya kakawa kia taakina. Pankana ya

0: doon man kan terikiraki o ka tata ka kan ang nakakamagur kay CDL inanong takapos kiloy ali inaputa ki on kaliyak iron name is gay CDL 2026
1: The minute ante MTCI seen data kime KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, rona kime te sakorupo ki o staff nana mother ministry MTCI CK Commerce. Ah, aya katikiroi o ya poto ka na kon ANE ani ari esan na ngaya pa na sakapoto arere KCDL. Away!
0: Poposin takataka. Iyon na pamakulo, may animen pa si Dan Norvin o tan pa ipayin kay CDL no naging marapat na aki kami na yan tim TCIC hindi tagi may anawso na yan iyon tarawag ita peso o merkay say karibay yon na nga alapoto ka na kun Miss Gay CDL 2026
1: KCDL kon nam kampana ay nawarapoy ko na kong tirikirake manikaw paira at depend KCDL

0: the new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kanika ulit ngayon ko, matikang ko the new super plan.
0: Yani ying, narumay ako siya ng daddy super plan. Yakanin na ngay kay ko ni karo ko. Ayo the plan, ali yon erik. Ayari karike, ay wali erik. Nalikapungan na super plan si nanabuy tatara ako ulit ko. Nanabuy, tikika paik tata. Oh, te buina tanga de minisyon te te te ki de semes.
1: Ki kari ki to wana point to know what ki kapai tsun data. Oh, ni me fufo te minis de te te ki de SMS. Ni si te nuwa de tara po na ina no mo pi me wa tsiawa.
0: Aya re oria sta to wana to wana to wana de bok. Oh, ni te be wari ki shimo blend ne ka yana ko. Oh, ye te yen swa aki ko na ka ida ki na ko ye. I bugin te bo royer an ka ka wa ki yo. The new super blend.

0: No, watay yan ang inko kong murang. O, nika kami tako kan man na yapong insin niya.
1: Eh, tunga lang na ibu akong nanakano at emisya rin akaroon yung datayan na punti ka po ilo yaririn ako. Numuan na ilo yan primary school. Nikara ko ha, pili yakin na yata ikatanang senior secondary school. Ayo, irang kakongura o nga nika kami tako. Aron na yakapo rili yay kay. What bang bang!
0: O, sexy nga yan, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may anakano at ima the ministry. Eh, misi, nroon na kiro yan ana SOEs. O, way contractors yan misi. May anak project kiamen na yana origi ipon pismaya kia ometa na konna na services mise me ana eso we so project ari na royan tayya iko
1: Okay, contractors, at yan nila na dayan na natararua ang bota kinamaguri ako tangiraki at misi awan na project at yan nila dayan ay ka akakaw kiro ang bota namata
0: ni nga ino da dayan o ay napuwak yan.
2: Ladies and gentlemen,
1: ayaw mong insin nga kiti misi engineering day ipon pakaroy da pong wabi na nilawan akong wabi norawan soon wawata nga wabi norawa igay na mukamer wagi ay da bayrik square ano na takwag na gira ng live streaming na na page PBA ano pong na na page lang kiti misi ayaw ang day tapos ang nam tang kira kumera yon talawa roman da bayrik square gira kumera sila kong nikilibas ayaw ang day matakwag na nam sosuan media paan na titay alay nang tira tira yay aro ni kakawag ng sumaka yan sinya ibukin na bala kilibas. Aki na muta, kilibas, patyada, ero kay Dana, diyan na dahil. Yaman! Yaman man!

Oh, kuna meuri riki nkwe kwa temeto na ngura yon panan meuri FM 89.9 na wante nga punga yu. Hoa mta inkai, tepuyen roi timinisi mi nruai wake sinang tauroi nwa kina kanwandara program. Meten na numke kuna kia tangira kina kwe yon panan meuri FM 89.9 nga yare onkwe rige kuna me kutangira pe na ngura yakina kina wante nga punga yu kwa reitaki. Na kondara Facebook page BPA meuri FM 89.9 o yoko nana pe ndesiko mekai. Kana kwa kuna mbara kutangiria pae na ngurayaki na kina wante inga apunga yu.

sina mga tauroy na pen bus mayra kawawan metin na no ali mga tangirak na pen ako nanti nga pong ayo mayroon ereuta check ereuta o yaka nga itiakan ti timetin na no ayo mayori FM 89.90 nga pong ay yaka nipupusi ko tikuna ari ating takani na ipa sina kawangay ramwa nungong waray ay kurara pa o tikiroy o kurara pa riki ereuta check ereuta mendam tabarokati metuan rona yay nara program metin nanum ke kuna ke atangira kina koye yon panan meuri FM 89.9 o yon kanne kuna mero ko tangira pe na ngura yak nek na wonte tinga pung ayo kan tani men katanga kin kuna mayo ane puni be meu nanum no ngura mekan

sina tauroa ni mga pusmaya te pupusi. Timetindano de mga roko na pe dinga apunga iyo ya ka ngay teakana. Nauri FM 89.9 tayo kaya pupusi tokorana kunan nyen roi meni pautara. Tangin teware na peya. Yara yara ngkai aitira ayeriki na kou. Takuna iyo irang memetindano iya pa ya pakara roi. Ke yaitara roi me anapung inupung nasiu ngayare ikanakoa ni katuaririki, ni katanga pa uringanda na pefteyi nasiu, ngay ia mean nagi kakatangaki ni panani kiripes, o ikanikamea uwai nongora yei. Kurapa ngay K.P. William me itakasa apimeme. O kurara pariki K.P. menantopero kotime tuan rona yei, me yon apimeme awa yon kanne, kuna maria tangiraki. Watangiria pa enongura yakinaki yon panan meauri FM 89.9 tokorana meiron yenroi meni putara yara yarang kai.

men min nong ram kun ham tokoran an ya kar ko ro nara ta hinti nga pu nga yu ya pu ni tera ro iru ai wa ngai resna te me tuan dil ta no kan won nara program me meten nanum ke kuna ke tangira kina ko ye yuan banan beuri fm 89.9 sina tauran gan ni pusma ra pu busi te meten nanu re mangar ko na pe hinti nga pu nga yu ya ka ngai te kana ya pu busi ko me kwa katanga kunan meten pausira te ipiara qurara bariki perengite takanawa menam to baro kati metu andona ye nara program meten nanum awayon kanne kunam mare kotang dia pe nongra yakneki gan panani meuri fm 89.9 na wanting apung ayu tangini meten pausira te biara

sina tauroa ni mga pusmaya te pupusi te meten nana re mga nukone pe nte nga ponga iyo o ya ka ngai tea kana. Mauririki ta iyo ka tekuna are haoloto me iro ui a ka nte waka. Pa anakana kua kaina rate ai ai kai ni maie kora arapa. Tekeroa inkoe meikane. Kora arapa riki kea tii kaweru ndo roana keu nara program meten nanum o iyo nkane kuna mare katangiria haoloto me iro ui a ka nte waka. Takantani ngamin katanga kini kuna maiyo o hena punipea nuruwa kikaina mekani ilo uya matei.

Oh, sila tauruan ni busmaya ti temeten na nuwari ang mga tangirak na pena ko na nawan ti nga po ngayo. Bayroon Redfin tau. Oh, yaka nga itiakan ti temeten na nuwayo. Mayuri FM 89.9. Napupusi ko to kuna are ukiang ngang ula lady pa kung nga kia rate ay kay nikarawakin na yamakuri takono pong ngay. Mayon Christmas Ronton. Kurapa, tekiro ay ampong FM 89.9. Mayroon Maria. Kura ara pariki Redfin tawa. Doon ang kiyong nara program meten nanom. Awayong kanyo kuna mara katangiriya. Pa inang urayak na ki yuan panani mauri FM 89.9 pa kaunga ki ambate ay garawakin na kospa ngayon na wanti nga po ngayon.

kupin ti meton ronay na wante nga po ngayo, tayin kaya ibon siya wate minis ng pot. Winaki, awa yu ariyero ko na pen, toki na kanwan nara program kagbos. Wante nga po ngayo, metin na nung gikuna kaya tangira kinakoyo yon panani meuri FM 89.9. Sina tauroin ganin ni busimaya roya ra kapenin pupusi metin na nuki, ibigin kainan nara ar program kagbos na wante nga po ngayo. Hoya ka ngay tiyakan ti timitin na ayo. Tayo ka ikunan di ki takapinian dita. Are sakita kuwaya pa yay. Are pun takatangtang. Kurara pa riki meri pa pasimia ariyo ka. Do na kiw nara program metin na ki kuna kaya tangirak na kuya yon panani mauri FM 89.9. Hoya yon kan ni kunamari kwa tangiria. Kanuan takapinian dita. Pa inong raik nak yon panani mauri FM 89.9 na wanting apong ayo.

0: 한나팬 아니냐 우리. 지금도 하나팬 떠오르니까라고 TV라고. 야놈이 아우씨 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐 눈웅으라 아우니면 딱구니 빠이까 아래기 나팬 매기리베스 저 나베 아오이 띠비띠비기
1: 본띠비비띠 에로나 바본 CM 스크린 아나 떠오르니 맹암 고시가 바가테 부바테 다라이 부케니 가르고 안남 TV 아호호나 나팬 노리 빠이까 아래기 나팬 매이 띠비띠비기 어저 나베
0: 삭싱아이메 암치아노 아키르원 TV 에 본띠이메 또나팬 가바타쿠쿠니 가누원 나나 아우씨 띠기리베스 아래 까코로워키 Nongorong na ba may tipi-tipi kay otyo nata e punday sina ko na pang kaintay nari itira ni suwan tamon tayo digi otyo rawan di tayo digi tiyawa suwan tamon ng apong tipi may uwan tawano away tiyawa awan di
1: O ringa, ngay yawakan kung ano na kapi may suwan ni nome tapi may kiripes O am kiriwan TV e na mga roni ko na pentatayan ni ko ang uray ko O ni kamitakuko ni pahay ikarigi Nikan wan nana program to komete ni kai mameta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na sitawro ina pina besmai. Ami katano wata aki ina kuna nung raya ko ni meta kokina ki yon te TV na koya te botan na mata.
1: Ang koye ari kai na no tere vere venam pota ki sitawro ina pina ko roya na kon nero kotangiria me pona ai metiroi.
0: Saksi na yan ang kami ministries o NGOs sitawro ina pina live ami pota ki. E pupura ni kasi wata aki ame ta kokina na. Yon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni ka pakaan po ni karukwan ng TV yan mo yunga mette po at itara. O ya riki na pe na koim de VIP kiti pakaani po ibukin ng po pa in to sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanungwa tenung watawana. Ke isuwa tenung wakia ni mewa tapuru wakia ni mewa wawa. De itaki merongono kay kapo. Ipun katame arwa ang matatayon pa ay kariki. On kami ng Royko ni Katopong. Men, Kiriwan TV.

давай, давай! Дима! Ай-яй-яй! Дима! Ауэ!

Aritang kanya kanwan nung rame am katanwata. Tepupusin ka tekiroy ari at ang rakin ako na nawantay nga po ngayoy kinung ram. Oh, yaka nga itiakan te pupusin ka tekiroy ayo. Sinipo at tewe bukin na natangira. Kururoy na kon nasira me sipura mwante tangira kiroura. Ay moeta memen. Nikoron tenua na ririkini meo ntepong ay. Happy third birthday and happy long life to you ni moeta te popoto. Taan katikiroy ko amusu me yon tiraina. Ammanti and anko me yon vanwotu. Manem wikison. Amusu ni kapene me yon taro o ipun namkaro ay ka pepene na noya. Irom. Memen o ni tapa. Memen o ni tapa. O wayo to kunari at ang irakipa ay diyan tebubusi ni katikiroy ayo. Kunan anamuan diriki ni moeta.

0: 2014 mini kanvo me naka po skiroi buti ata ina ini o mo naka po puteni mane puti ata ini mane aki ame na yeriki ki meni su ana kun ruaiwa
1: Company has reported three enterprises in Katanotaba and momentarily a bung and a rope. Wabi mono one surai or in a magian at Tabonikaki was a bugimi and a simi, a repo boy tabon pirate. And I took in the BMAs to one surai, one of Wabi mono one.
2: Program yon ya kaputo at hindi ni ali ya tagin na rana at Miss Tribute dito sta o si kukuray na pekko sa ba ang nangira po kun ar kaputo at hindi kayo at hindi mali na yan saito at Mr. Tribute Rising Star woo siho ay kamera yaro ko ni kawana na karuto na
0: eh ngayon ra program na kaumahiyan na sira masipura Paneve ka on the stage on ikosi ya yakona pai ne ayatare na owe pon popo to ka ki ya na pai bukin ka kora kora ki na yatare na nte ipo ko ya to kora ki on ne roro roro ya kai kai ayu pon to kawai to wana rangi ni ka hawa ki bukin po to ha ya ratei men wari ri ke ya pong an konan kar ki ra ke ya roya ne ayatare na owe ya confidence i mind i kawai ra ke ya
1: e pon wa ki ne ta ka ya re bukin ya tai nai ni me tai ni ma ne ke ya pa ya ri ri men ni su wa na kon ruai wa ena to ki ta ka era na kun demani bonga i mai ga yo wa bi me wo wan surai wa nga wa bi ma no wa
2: ayo ara te puto ka ya sira na segura pa ana el ka ta puto ayo pun pukin ka no korowan ya musrawa ya wa kan yo ya po ya tai na sini mes bumi aki ara ta uron ko ta matan a new so a mi ma poro a ke a mi community na kanwa ya apun dangi ni metroi
0: ai kai den na kanwa
1: wa na danga bugia ki amwan
2: isi bu po bugia ki akawome oni me bu te tara ai bugia ake akatelimen o te ya patri ti traya ka tegen ko rain tay yo ka tu buwa ta tara ibu ki ake ai da pok pon ta ka boto ni ko tagin ka to wana ya mo pa fon yer mal ti boti ai pon ka ngora oi ka ko kurai da wa na ko ya rate mi siguran ti tay yo
0: kanwan ai ya ka boto atay nai ne
2: tawa gat wo wowa salong we tenwa tar show awa Give us stars. Oh, takari mewa. Speech. Kano wana ya kapoto wa mani.
3: Tewana, the stage walk ke the modeling. Wowa, runway show. Tenua, talent show. Awa, Kiribas dance. Oh, takari mewa. The speech.
2: Ibukin pa rin yung dongoro wana. Ori taki me aramei nobis. Yon tenamba. Ay suwa tenua kea. Unowa isuwa. Tapore isuwa. Awa, ke? Isuwa rin awa tawana. Wowa tapore unowa. Wai watuan ke boni kawarida na wanta bagur na rata boare peso ale kaitara mete spom kamra pa o ina tikiro ye mi kakata uroi man te suro ye yawakana yo Tribute enta

0: man. That's how.
1: Oh, nari tadi ki kanawan nung ram. Am katanwata, ibubusin katikiroy ari at ang irakin ako na takawata ibukin nung ram tayo nga po ngayo. Oh, yaka nga iti akan ti... Tebubusin katikiroy ayo. Sino po ah, tewea, ibukin na natangira ay kururoy na kon nasira. May asipura. Ay, amuan titangira kiraura. Ay moeta memen ni koron tenwa na ririki ni meau ntepongai. Happy third birthday and happy long life to you ni moeta tepopoto tani katikiroi ko amusu meyon tieraina amanti and anko meyon wanwatu manem wikison amusu ni kapene meyon tarawa aipun namkaro aika apepene nanoye irom memen Honey tapa. Awa yung kanto ko na di atang irakipa iriyan tepupusin katikiroya yu. Kunan na namuan niriki ni Moeta.

0: 哎，我的父母。我的爷安盖，爷的爷那个你不敢播，爷那个播我的父母。Yang kaya na pagkano wo the phone amon din tiroy na ron sa Samsung at yo 6 ni po na tibubu api meriwaw ay ay na na ana case ay ka po na
1: yang kami ko na nga tive na din ng Samsung
0: bayera ka na kiven ko akawari na nom na yo tiyo 7 ay wo bubu at pimerwaw wo po na kay apo ni po na roy wo bubu ni pimerwaw ko war nan the moto yi 14 at tibubu at pimerwaw ZTE 835 tibubu ni pimerwaw wo po na kay ko war na pen nan tenobi avi 70 at wabubu ta tara po nan kai apo no roy po no wabubu ni me pimer wewa tenobi tv 80 max wabubu avi mer wewa po nan kai apo no roy me mina wabubu ono bi mer wewa
1: anaya anaya ngaya monte ka nga nga mbo ta fo nan ke show me poco e wabubu avi mer wewa ta tara po na an kai e po bu kita wana kon wabubu avi mer wewa Tablet ay kata Roy na nalbeira ay kata Samsung Tab A9 o ye pun pupu kitawa na kon tinipupuwa ni mea pimerwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipupuwa rwa pimerwewa o nipupu kitawa na kon onipupuwa ni mea puititara. Kapu ang kay wawa de Samsung A07 o inareki yung tinipuwa ni present de baka nipu yon na mga wawa ang taripon at de A07. Ireki nane a my phone at the 17 na haki nana ko o tapi wari kita repon ai ka tauroi nanon beira po pangai pa yakio kyo kita

0: No, kuatay nga rin ko kong ura. Ani ka kami tako kan man niya pong insin niya.
1: Eh, tunga lang naibu akong nanakano at emisya rin akaro yung dadayan na punti ka po yung yaririn ako. Yung mga nahiro yung dayan primary school. Nagara ko ah, pili yung kin na yun ay katanang senior secondary school. Ayo, irang kakong ura o ani ka kami tako. Aron na yaka po rin niya kayo. What bang bang!
0: Oh, sexy nga yun, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawro yung may nakano at mother ministry. Eh, misi, nroon na kiro yung ana eso wis. Owe contractors yan misi. May na project yame na yana origi ipon pismaya kia ometa na konna na services mise me ana eso we so project are na koroy and tayan iko darling
1: let's go ay yari ka tayan din kani pa yakawa kia yu di ni tapo to lambda pa kam na kuna no na na service the project ni makuri at mise ay na tawruan koroy na konna tayan yakawa kia bukini yu pa laki yu kyu siya yu ni tay no na kanuan wa the mise man eso we Oh, I contract this. At the end of the day, I'm going to tell you, I'm going back in the Makuri. I'm going to take it here. And miss it. I want to approach it. At the end of the day, I'm going to take it here. I'm going to take it here. I'm going to take it here. I'm going to take
0: it here. Ladies and gentlemen, I want to approach it. Ladies and
2: gentlemen,
1: Eh, ayaw bang insin nga kita misi engineering day. E po ni pakaroy de bong wabi man nawa na kon wabi moro wa soon. Wawa ka nga wabi no nawa. Ige na buka meruwa di ay. De pa ilig square. Ani na takwa ka na gira ng interactioning. Na na page PBA. Ani bang na na page lang at misi. Ayaw am tayo po ton nam tan kiyero kumera yon talawa. Roman de pa ilig square. Gero kumera sila kuna kilibas. Ayaw am tayo. Metakwa rin ng social media. Paan na titay. Ani na kere kere yay. Aro ni kakawa ng sumaka yan sin yan. Ibukin na pala kilibas. At kaya na muta. Kilibas. Patiyan ba ero kay Bama. Hindi ka nabi ayo. Yaman! Yaman man! Yeah!